0: 92.7 FM. Again, the Odyssey City 93.7 FM. Good on Amiga 13 down 8 o'clock. Let's see, Senorita Camila Cabello for you. That song was brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati Salasa, Swag sa Bulsa. Last hour ng ating program, mga sweethearts. Alam ko naman sa inyo, dyan sa loob ng inyong mga bahay, eh nakahanda na ang pamahaw. Kakain na lamang ang kulang. Pero teka muna, may mga ilan din, ano? Oh, na hindi pa bumabangon, mga nakahiga pa. Teka muna, ang tarong dyan, aba, may pamahaw na ba? May albusal na ba? Oh, good morning sa lahat ng mga sweethearts natin. Yung mga kamulo pa sa pagluluto, ha? O, sa mga oras na ito. Yung mga estudyante natin, kanina yung pinagluto lamang, eh. Yung alam niyo naman, simpleng albusal lamang para sa mga students. Magluluto lang yan ang mabilisan para makapasok na yung mga estudyante. Tapos, saka magluluto yan ng pang full meal. Pang full pamahaw. Iba para sa tibuok pamilya. Yun na. O, kung ikaw ay nasa kusina ngayon, uncle, auntie, nanay, tatay, magandang umaga sa'yo. Maraming salamat po kasi naman ako, eh busy-busy ka na naman dyan para sa pagluto ng pamahaw ng family. O, ito muna. I-shoutout muna natin si Lady M. Shoutout daw sa Tanan Heartnatics. Oh, si Lady M ng Ikpitopol. Magandang magandang umaga, Lady M. Maraming salamat sa pagpaminaw, ha. Sana'y magandang inyong mga umaga dyan. Oh, magandang umaga din kay Jimmy Coloso at sa kanyang may bahay. Oh, good morning, ha, Jimmy Coloso ng Norman Transco Taxi. Thank you so much for always listening. At saka, ano pangalan ng kanyang misis? Si Melissa. Yon, Melissa Robete. Yan, magandang umaga po sa inyo. Eto ba, Lori Jean Navarro Tabora. Magandang umaga sa inyo. Si Lori Jean Galiche, Zone 7, Cabina, Bonbon. Sana makadaog ko o bugas. Salamat na marami, ha. Padayo na sa pagpaminaw, ha, Lori. Yan, salamat kasi naka-Hard FM ka. Still, ang ating text lines bukas na bukas pa rin. Para sa lahat ng mga gustong i-forward sa akin ang inyong mga shoutouts, 0961-892-4927. Again, that's 0961-892-4927. Sige, ipadala mo ng ipadala yan. Ako na bahala dyan. 8:15 on the clock. Another break is in queue. Babalik ba tayo with more? Ang ganda ng umaga ng Tuesday, yo. Kaya naman, sweethearts, padayon lang, ha, sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

92.7 Hard FM, kagayan di oras ni 93.7 Hard FM, Pukinon. Ibang minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga at sa kalapastangan for you, Peter Karma. Ihabol ko lang yung mga nagpapahabol pa ng kanila mga ipa-shoutout, ang Acera family, nakikinig sa atin. Odeso, Acera, shoutout po sa inyo mga taga Zone 11 Upper Carmen. Yung mga nag-message sa aking Facebook page, ha? Sakali, babasahin ko lang to. Shoutout kay Ate Rosa, Olandres Macha. Shoutout sa nagpapatulog sa mga baby karon, kina Sheva, kay Barbie at Carmelite Kamamanan. Ayun, magandang umaga po. Thank you so much for listening. Ganun din, shoutout sa Dangkagan, kay Ray Pantos, Ray Pan family. Thank you po sa inyo, ha? Mayabuntang Alicia Singgayan, mga taga Cabina Bunbon. Ang buong Singgayan family, thank you sa inyo magpaminaw. Kumusta po? Sino to? Kumusta po kay Ate Cheryl kasi absent siya today. Shout out sa mga taga Grace Wynn Hardware. Oy! Lahat ng mga magagandang mga nilalang, taas kamot, dyan sa may Grace Wynn Hardware. Yung mga hindi nagtaas, ba't di ka nagtaas? Sa mga gwapo mga nilalang din ng Grace Wynn Hardware, magandang umaga po. Thank you so much. Yung mga hindi pa naka-follow sa akin, mag-follow kayo, ha? Jason Space Hard FM. I-search nyo lamang, Jason Space Hard FM. Maraming salamat. At abayan na po ang susunod natin program, si Dr. Hart yan at saka si George, para sa ating music from the heart, para sa ating mga paboritong mga love songs. Maraming TY! Ako po si Jason Steele na nagsasabing, sa panahon ngayon, mas importante na ang pera kesa sa I love you. Alam mo kung bakit? Ha? Hindi mo naman pwedeng ibayad ang I love you sa bugas nga perting taas sa presyo. Taas na kaayo ba? Panayin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Core!

0: Umabot na sa spilling level na 80.17 meters ang antas ng tubig sa Lamesa Dam sa Quezon City dahil sa patuloy na pag-ulan. Dahil dito, inaasahan dadaloy ang sobrang tubig sa Tulian River na maaaring magdulot ng pagbaha sa mababang lugar sa Quezon City, kabilang Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome. Posible ring maapektuhan ang ilang bahagi ng Caloocan, Valenzuela, Malabon at Navotas. Pinapaiwan ng mga residente na manatiling alerto. Subaybayan ang opisyal na abiso ng mga otoridad. Ihanda ang emergency go bag at mahalagang dokumento at agad na sumunod sa evacuation orders kung kinakailangan. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagtawid o paglusong sa baha at rumaragas ang tubig upang maiwasan ang sakuna. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update. Broadcasting from the heart of the city of Golden Friendship. Giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro. The best mix of love songs that will surely touch your heart. Music from the heart. Music from the heart. On Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Mayong buntag mga sweethearts. Hala, ang ganda ng Tuesday morning, oh. Ang ganda ng ngiti, oh. Nakapag-breakfast na ba? Oh, masarap ba ang breakfast? Masarap ba ang kape? Ay, pasasarapin pa natin yan. Pasasarapin natin ang inyong umaga with all of your favorite love songs hanggang alas 11 po. Kasama niyo po kami. Ako si George at si Dr. Heart sa ating programang Music from the Heart. Nako, dalawang oras tayo magkakasama at dalawang oras din nating pagninilayan talaga.
1: Ang galing na pagninilayan.
0: Yung ating good morning, Dr. Heart.
1: Good morning, George. Good morning, sweethearts. Buong Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, and buong Bukidnon. Mayan hal daw.
0: Ay, nako, Dr. Heart. Speaking of good morning, magpapaganda pa ng ating umaga, yung ating question of the heart.
1: Magpapainit lalo ng ating umaga.
0: Oo, magpapainit. Diba? Nako. Ay, bakit nga ba to, ito, sweethearts at Dr. Heart, bakit masakit kapag totoo ang pagmamahal?
1: Meron bang ano, nagmahal ka na nga eh.
0: Oo, pero
1: nagmahal
0: masakit
1: ka na nga ng totoo, di ba?
0: Pero masakit daw kapag totoo ang pagmamahal. Hala, sige.
1: Bakit kaya yan? Oh. Alamin natin yan.
0: Nako, they can share their thoughts through our text line sa 0917-1579-927 at 0961-8924-927.
1: At syempre, yung manaka-online at laging nagsuscroll-scroll dyan sa inyong mga Facebook accounts. Ayan. Daanan nyo yung Facebook account na inyong pong Heart FM. That's Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Nandun po yung naka-pin post yata yan, di ba? Yung ating question of the heart, bakit masakit kapag totoo ang pagmamahal?
0: Nako.
1: Antayin namin yan, ha?
0: Yeah. It's gonna be a whole lot of emotions this morning. And a love ride. It is now 9:11. Let's have the queen of R&B, Jaya, now. Dahil tanging ikaw. Kami ni Dr. Heart, magpapasaya ng inyong umaga, kaya naman kapit ka dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Kagen di Orovi 93.7 Heart FM Bukidnon. Eksakto alas 9.30 ng ating oras. And the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Mayang buntag, sweetheart. Mayang buntag, Dr. Hart.
1: Mayang buntag, George. Parang kaka-intro lang, ano?
0: Parang ang bilis. Tuesday na, Dr. Hart.
1: Yun na nga eh. Ganun kabilis ang panahon, di ba? Grabe.
0: Ika-onse na ng Agosto.
1: Uy, malapit ng kaching-kaching.
0: Oo.
1: Ito na yung tinatawag nating Betsa de Peligro.
0: De Peligro. Ting Bits.
1: Ilabas na ang mga dilata.
0: Oo. Nako. Yan ang masarap ngayon. Ay, nako. Medyo malalim din ang ating topic. Yung ating question of the heart.
1: Sa mga taxi drivers natin na nakikinig po sa Heart FM, napadayon na naningkamot. Kamas-kamas. Amping-amping lagi sa inyong pagmamaneho.
0: Nako, eto nga yung ating pag-uusapan. Bakit nga ba masakit kapag totoo ang pagmamahal?
1: Ayun. Alam mo, George, maraming klaseng, maraming paraan na masaktan ka, di ba? Yes. Maaring ikaw ay madapa, masugatan, ang dami, yung mga physical na sakit na sinasabi natin. Pero ang bigat-bigat nito pag sinasabi natin, emotionally, you're being hurt. Diba? Eh, eto pa, na yung totoo yung pagmamahal mo.
0: Correct.
1: Or sabihin ko na lang, idagdag pa natin dyan, totoo at buong-buo ang iyong pagmamahal.
0: Ay, eh kasi nga meron kang genuine yung iyong intentions.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kapag nasaktan ka, talagang masakit para sa iyo kasi you were true nung nagmahal ka dun sa tao.
1: Ayun. Meron pa yan silang kamag-anak.
0: Ano?
1: Yung buhos na buhos ka na magmahal.
0: Ay, sakita.
1: Diba?
0: Bakit ganun? Eh kasi kapag daw, may tinatawag na, alam mo yung 2 months itch.
1: Two months each?
0: Oo.
1: Ay, ganun. Meron ba? Alam ko marami yan eh.
0: May 7 years.
1: Alam ko 3-7, di ba? Pag nalampasan mo yan, 3-7-9-12 yata yun. Oo, sinasabi.
0: Sabi
1: yung mga each-each na yan.
0: Yes. Mm. Sabi nila, after the 2 months, tsaka mo makakonfirm na itong taong kasama mo ay mahal mo ng todo.
1: Ay, talaga?
0: Mahal mo ng totoo.
1: Uh-huh.
0: Kasi yun daw yung period within 2 months na kasama mo yung tao when you spend time with the person, doon mo ma-feel kung ano ba yung nararamdaman mo doon sa tao.
1: Ay, ganun. Parang trial period.
0: Trial period. Kapag nalampasan mo na yung 2 months-ish, pag nalampasan mo na yun, ibig sabihin, ayun na, totoo nga.
1: Ay, talaga? Hindi ba pwedeng totoo agad?
0: Kasi minsan, Dr. Hart, yung ating emotions, it takes true time to confirm and to verify. Kasi minsan, may tinatawag tayong bugso ng damdamin. At saka, may tinatawag din tayong environment and peer pressure. Kaya minsan,
1: parang napipilitan ka lang. Sige, parang, mahalin ko na lang to.
0: Oo, yung ganun. So, kailangan ng panahon. Well, this is depende yun sa tao din eh. Pero as per studies, yun basically yung parang period of time na yung emotions natin.
1: Siyempre, di ba? Siyempre, pag papasok ka sa isang relasyon, parang mangyayari dyan, nandun din yung getting to know each other stage, di ba? Siyempre, inaalam mo pa, ano kaya to? Magiging okay kaya kami? Magki-click kaya kami?
0: Yes.
1: Di ba? Medyo nagkakaroon pa ng pag-aalangan, di ba? Nag-aalanganin ka. Eto na ba? Bubuhos ko ba? O hindi na? O all in ko na ba ito? O piso-piso muna?
0: Medyo-medyo lang.
1: Ah, di ba?
0: Kaya yun, kailangan natin ng it takes time for you to know. Kaya sa mga sweethearts natin na para nagra-rush, wag yung i-rush yung mga bagay-bagay.
1: Parang gusto mo sabihin, take it from me. Nako, alam ko na yan, tirada mo na yan.
0: Eh kasi, yung iba naman, alam mo kasi yung mga bagay na minamadali, Dr. Hart, kadalasan, hindi maganda yung nagiging resulta.
1: Nape-pressure ka din
0: ba? Nape-pressure.
1: Pre-pressure ka din.
0: Ako pala yun.
1: Di ba?
0: Hindi naman. Hindi naman kasi naniniwala ako that love takes time. Sabi nga ni Mariah Carey.
1: Love takes time, ha? Delikado yan pag hindi na ibalik ni love yung time.
0: Ay, no.
1: Ninanakaw niya na yung time.
0: Eh kasi nga, may ano tayo eh, tinatawag na tamang panahon.
1: Aha.
0: Naniniwala din ako doon.
1: Eto muna, batiin natin ha. Nako, dagsana naman yung ating messages dun sa ating text line. Talagang inaabangan nyo na yung programa natin, ano?
0: Pero
1: hindi na programa namin to ha. Programa natin, kasama kayo. Kaya nga, dapat mag-text kayo dyan.
0: Correct.
1: Mag-message kayo. Pwede din sa ating Facebook page ha. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Eto muna sa ating text line, George.
0: 7316, shout out sa mga taga Dagohoy, Dangkagan, Bugha, Kahoy. Ay, kasi malapit na yung festa. From Ipong, CDO.
1: Diyan sa Dangkagan.
0: Dangkagan.
1: Ay, naku. Wala namang, wala bang invite dyan?
0: Bakenemen.
1: Bakenemen.
0: Raipan family, maraming salamat po sa inyong pakikinig.
1: Wala naman kay 5605. Good morning, Dr. Hart and DJ George. Shout out sa mga taga 1CMP. Kina Ben, kay Verdi Jeanette and Daddy Litz. Nga fresh from farm kaayo, ilang mga gulay.
0: Ay!
1: Kasarap naman yan.
0: Gusto natin yung fresh.
1: Ay, sa ano to? One Co-op Marketplace yan tayo to.
0: Ay,
1: eh.
0: Oh. Oh. Sa mga sweethearts natin sa, nasa ano lang sila, baba.
1: Nasa ground floor. Marami ba dyan?
0: Oo. Mamaya
1: pipili ako dyan. Mamaya malengke akong gulay.
0: Oo. Ang sarap kapag fresh, di ba?
1: Oo,
0: yung gulay. Ito naman ay si HPGJ. Mm-hmm. Oh, mamaya mag-ano tayo ha. Sabi niya, shout out to Alan Borja. We're celebrating his birthday today. Diyan sa may kamamanan Karinderia from Roger Balansag and family. Ayan. Mm-hmm. Salamat, sabi niya. Masakit talaga magmahal ng sobra. Lalo na pagdating ng panahon, makikilala mo ang tunay na ugali niya.
1: Agoy.
0: Kaya para sa akin, huwag mo ibuhos lahat. Magtira ka para sa sarili mo. Sabi ni Senator Noel. May bagong senator
1: na pala. Naging senator ka na ngayon na Noel, ha?
0: Sabi niya, walang, ay, eto talaga, walang forever.
1: Ay, talaga naman. Meron naman siguro. Hindi lang dumarating pa.
0: Yes. Ka,
1: di ba, George?
0: Oo, antay-antay. Mahaba pa naman yung pasensya natin.
1: Uh-huh. Eto naman mula kay 2745. Good morning, mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen, Cagayan de Oro. Sabi niya, for me, it really hurts, no? When your love is true and sincere for him or her. But it's painful if the person that you love did not value your time and effort. Or who betrays you with cheating. He or she did not appreciate your worth. Ayan. Thank you, Lord. 35 plus 1 ako ngayon. Ay, 36 na siya.
0: Happy birthday,
1: birthday
0: Rai.
1: Mo ngayon, Rai.
0: Happy birthday, Rai.
1: Oh, sayang. Di na ako napapadaan dyan sa Tessia's Eatery. Oo. Good morning sa inyong lahat dyan, ha. Hi din daw kay Mr. Ryder.
0: Ayun na.
1: Ayan na.
0: Ikaw talaga. Oo, 6110, yes, true love hurts, especially if you've done everything possible and it's not working. Mm-hmm. The danger here is if you keep forcing and you are accepted, the relationship is based on consideration or favor, you will be taken for granted and lack of attention. Love goes where love is. If you are unwanted, just walk away and move on.
1: Ay, gusto ko yung unwanted. Gusto ko yung line na yan. Love goes where love is. Talaga.
0: Diba?
1: If you are unwanted, just walk away and move on.
0: Correct.
1: Diba?
0: Bakit mo naman...
1: Wala ka namang value, diba?
0: Oo.
1: Hindi ka pina-value.
0: Gugulin pang sarili mo dyan. Wala ka nang Tama naman.
1: Asa, sige. Keep your messages coming. Do text us through our text lines. Again, that's 0917-1579-927 and that's 0961-8924-927.
0: Also, mga naka-online ha, you can visit our Facebook page, follow, like, and share, comment on our post, or message us through Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 9:38, we'll be pausing for break. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
4: visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy! Everybody
5: is happy! Playtime Entertainment. More

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Kagandi Auto City, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. We got 10 minutes before hitting 10 o'clock in the morning. Still with Dr. Heart here. And... Yon. Yung dapat yung napi-play.
1: Konting pampasigla.
0: Yeah. Medyo ina-live lang kayo ng konti. Eto, tuloy natin yung mga messages at ang ating chikahan. Dito po sa ating programang Music from the Heart. Again, yung ating question of the heart, George, para sa kakagising lamang, kaka-tune in lamang, kakabukas lang ng kanilang radyo. Ano nga ba yung pinag-uusapan natin today?
1: Bay, bakit nga ba masakit kapag totoo ang pagmamahal?
0: Mm-hmm.
1: Oy. Dr. Heart, bago tayo magpatuloy, ano? Mm-hmm. The song Whenever I Call You Friend by Michael Johnson and Alison Krauss. That song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
0: Ayan. Ay, nako.
1: Dami naman.
0: Ito muna, tingnan natin ha. Ang dami nag-message din sa ating Facebook post. Ha? Ayan, maaari nyo ma-search yung ating Facebook page. That's Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Ayan. Simula natin kay May Jean Maglangi Tumanda Namo. Sabi niya magsakit talaga ang pagmamahal or masakit talaga ang pagmamahal kapag totoo. Dahil it's a reality of love, dyan mo mararamdaman ang totoong pagmamahal. Hindi lamang sa kasiyahan, kundi sa hirap at ginhawa.
1: Si Rayo Darby Edwavi Zamora naman from Kabakungan, Claveria, Misamis Oriental, may bundag. Thank you so much for listening.
0: Good morning sa mga taga-Claveria. Lakas-lakas natin dyan. Salamat sa inyong pakikinig always sa inyong Heart FM. Mula naman kay Maricor Modesto, sabi niya masakit dahil nararamdaman mo yan na galing sa puso. Kaya nararamdaman din natin na tayo ay nasasaktan. Sa pagmamahal, kaya mong gawin lahat. Wala kang pakialam kung sino ang mga taong nasaktan mo.
1: Ay,
0: iba din ito.
1: Leila, Naluan, Ras, Daman, shout out kina Marisa Duroin, Richie, Lucero, Roa, Cookie May, Corinne, Marie Janta, at kay Mami Amy Balamades. Mga taga-kamamanan siguro ito. Magandang umaga. Thank
0: Good
1: you
0: morning.
1: So much for listening.
0: Evan Suazo Olano, heart, heart, heart din sa'yo. Ayan.
1: Ito, batiin lang natin, Dr. Heart, mula kay 5252. Ang Wabe family, the Fula family, Dragon family, Modiquillo family, uban sa kanilang mabait na kapitana na si Delia Wabe ng Barangay 31. Ayan, Morsal Dacola Jr. Ayan, sige, yes. Note natin yan, ha?
0: Good morning kay Kap Wabe, ha? Good morning dyan sa inyo. At ganun din, batiin ko rin si Kap Daser ng Puntod. Good morning sa inyo lahat dyan. At ganun din kay Kagawad Beha. Good morning. Mula kay HPG Noel. Sabi niya, medyo mahaba yung message mo ngayon ha. Sabi niya, ganda umaga, Doc Heart at Ate G. Oh, Ate G ka lang ngayon ha. Sabi niya, yes, I understand why things had to happen this way. I understand his reason for causing me pain. But mere understanding does not chase away the hurt. It does not call upon the sun when dark clouds have loomed over me. Let the rain come that if it must come. And let it wash away the dust that hurt my eyes. Kaya walang forever daw. Pain pa rin daw.
1: Ay, ikaw talaga, Senator. Senator.
0: Naging hugot ngayon, ha? Spoken dollars ka pa ngayon, ha?
1: Dollars na maka-English, ano? Ang galing, ang galing. Ito naman kay 8906. Totoong masakit na sobrang pagmamahal dahil ang nagiging problema ng tao ay ang pagtitiwala sa mga pagkikilos. Our parents should remind us kung sino ang dapat nating magiging totoong mapagmamahal sa atin. Dahil hindi lahat ang may characteristics including responsibility, trust, and respect for each other. We can't marry for the sake of true love. There are requirements to marry. Ayun, responsibility for support of children, respect, healthy relationships, trust, and avoidance of cheating. Yan ang mga requirements.
0: Ay, talaga.
1: Grabe naman to si Igig.
0: Hindi lang pala yung love ang basihan, di ba? Kasi naman, pag pumasok ka sa ganung level na ng relationship,
1: yes,
0: di ba?
1: Okay.
0: It's a matter of commitment, di ba?
1: Correct.
0: So you yung dapat. Dapat buong-buo, handang-handa ka. Once you enter into that level na, into that kind of relationship na.
1: No? May nagtanong kasi sa akin, Dr. Hart, yung regarding sa love. Sabi nila, paano mo naman malalaman kung totoo na, yung pagmamahal sa'yo?
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam naman natin na kapag nagmamahal naman talaga, lagi nga natin sinasabi na may kaakiba talaga yan na pain.
0: Mm-hmm.
1: Eventually, in time, hindi naman everyday masaya kayo sa inyong relationship.
0: Mm-hmm.
1: Pero, paano mo malalaman na, ay, eto, totoo na to. Totoong pagmamahal na itong binibigay. Or
0: binibigay ng partner mo.
1: Oo. Uh-huh.
0: Siguro, tanungin, mas mabuting tanungin mo din yung sarili mo.
1: Oo.
0: Paano mo ba binibigay yung pag-ibig mo dun sa partner mo?
1: Kung totoo rin ba?
0: Yeah. Kung sinasabi mo, ako, totoo ako nagmamahal sa partner.
1: Yes, oo.
0: Yung partner ko, haya, ganun din kaya ang pagmamahal niya sa akin.
1: Ayun
0: diba?
1: Na.
0: Maraming basihan, di ba? Maraming senyales na nandun ka na sa tamang relasyon, tamang tao, na ika nga sinasabi natin, di ba? Yung mga tipong, unang-una, nandun yung respeto sa'yo.
1: Yes.
0: You are being valued.
1: Correct.
0: And of course, nararamdaman mo yan eh. Nafe-feel mo, tumatagos dun sa buto mo na mahal ka ng taong mahal mo.
1: Ikaw mismo, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Ikaw mismo yung makapagsasabi na, ay, eto, totoo na pala ito.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga nila, kapag totoo na yung pagmamahal, hindi ka daw dapat nasasaktan. Pero hindi dapat natin iwalang, ipagwalang bahala na kapag nagmamahal tayo, talagang may time na meron tayong kinakarap ng mga pagsubok. At doon kayo patatatagin dalawa.
0: Mm-hmm.
1: May iiyak talaga. Mm-hmm. May masasaktan eventually. Pero ang catch there is on how you cope up with the challenge that you guys are facing.
0: Ayan.
1: Hindi naman yun kung ano yung problema eh.
0: Mm-hmm.
1: What matters is how you cope up, paano ninyo nilagpasan yung inyong mga pagsubo.
0: Si Lady M, nakikinig ngayon. Good morning sa'yo, ha? Oh. Maraming salamat for listening. Beside mo, George, yung message ni Lady M.
1: Sabi niya, hi, Lady M, ha? Magandang umaga sa'yo. Para sa akin, masakit ang totoong pagmamahal. Pag sobra-sobra ang inalay mo sa kanya at halos walang natira sa sarili mo. Pagdating ng panahon, maiiwan ka ang talunan kasi ikaw ang nagmahal ng totoo. Tapos siya, hindi kaya masakit talaga. Ganun sabi niya.
0: Ayun.
1: Hindi siya ganun nag-express ng pagmamahal niya. Kaya masakit.
0: Aha.
1: Kasi ikaw alam mo sa sarili mo na totoo yung binigay mo.
0: Good morning din sa mga taga Orozco Bus. Tsaka ano yan? Bugo Igpit Bus. Number 29, driver na si Lee. At ganun din sa kanyang pao na si Juvie. Good morning.
1: Good morning. 6828 naman, George, Dr. Hart, always with Jumiga Paminaw. Well, Gafil. Ay, shout out sa mga taga tax mapping team. Sina Junvilles, Lord Wally, Doydoy, sila Miguel, sa kanya misis na si Sherry Love na naminaw sa kanilang sa kanilang bahay.
0: Mm-hmm.
1: Hi to Ugly Kid Joseph, kilala ko to. Si Sir talaga. Joe.
0: Aha. Mga taga na to, sa tax mapping sa ba yan? Business
1: City,
0: Bureau ba yan?
1: Parang City Treasury.
0: City Treasurer's. CTO, City Treasurer's City, Office.
1: Magandang umaga.
0: Good morning.
1: Nasa field sila ngayon. Ingat po kayo.
0: Good morning din sa ICT Department ng Holy Child College of Davao. Yan, nakikinig sila. Sila Ma'am Maki and Rhea Q and the rest of the gang there.
1: Good morning.
0: Hi sa inyo. Good morning.
1: Abot tayong Davao.
0: Oo nga.
1: Hi to speaking of Davao, sa taga Panakan.
0: Panakan.
1: Oh, yan ay kinig si Ma'am Crisante.
0: Matagal na yung nakikinig.
1: Thank you for always listening.
0: Sige, keep your messages coming. We still got 2 minutes more to go before we hit 10 o'clock. And mag-aano buhay muna kami pala. Kala ko tuloy-tuloy ng love song. Okay, we'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7 CDOI Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
3: Also
4: also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalon natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z

0: Heart FM。
1: 茶饭那西木楼。

0: 92.7 Heart FM Kagendio, Rowe 93.7 Heart FM Bukidnon, 10:37. Ay, Christina Milan, until I get over you, a little bit of the 90s there. And until I get over you, hanggang ngayon magtatanong ako sa sarili ko. Bakit nga ba masakit ang totoong pagmamahal? Bakit masakit kapag totoo kang nagmamahal? Nako. Isang tanong na medyo komplikadong sagutin. Maraming mga ano dyan eh, maraming mga factors dyan eh. Pero kasi tayo, kapag nagmamahal naman tayo, alam kong totoo. Pero lagi nating pinaparimain yung mga sweethearts natin na magtira kayo para sa sarili ninyo. For that doesn't mean na hindi nyo na totoong minamahal ang mga partners ninyo, ha? Just means to say you have to spare something para naman meron kang, you know, mahugot kapag ikaw ay nawalan. Diba? Ano bang ihugot mo kung wala ka nung something na yan? Nako. George and Dr. Heart will be with you till 11 o'clock. Music from the heart. Nako, sa mainit na Tuesday. Mainit na mainit dito sa ano, ha? Sa Cagayan de Oro. Ito lang, ma-discuss ko lang. Oh. Mapag-usapan lang natin konti. Itong pagmamahal. Na totoo. Bakit nga ba masakit? Kasi daw nagiging vulnerable ka. Pinapapasok mo ang isang tao na bahagi ng sarili mong karaniwang pinaprotektahan. May expectations at pangarap. Kapag hindi natupad ang mga yun, masakit ang disappointment. At hindi mo rin kontrolado ang nararamdaman ng ibang tao. Maaari mong mahalin ang buong buo ang isang tao pero hindi mo mapipilit na pareho ang ibalik niya. Ito nga yung sinasabi nating reciprocation. Mas malalim ang attachment, mas malalim ang pagkawala. Kaya kapag nasaktan ang isang pusong tunay na nagmamahal, hindi simpleng tao ang nawawala. Pati mga alaala, plano at mga pangarap na kasama niya. Agoy! Napa-agoy! Ay, nako. Eto, basa tayo sa ating mga sa mga messages ninyo, mga sweethearts, sa ating Facebook page. We got one from Sir Efren Wayan. Happy Tuesday, Wayan family, dyan sa City Homes, Malan ng Opol. Mayong buntag, Nanay Siding. At kay Mami Marilyn Gonzalez sa Tisay. Charm. Miss Tisa Gonzalez. Good morning, Mami. Sabi niya, fine morning, romantic talk heart and sweetie George. No comment mo na ako sa love hurts na yan, ha? Shout out na lang kina Mrs. Esther Cordero Alingig, Nona Joy Cordero at Kring Kring Patriarca na nakikinig palagi sa Heart FM dyan sa may LDCU School Campus. Dagang salamat, Mami. Thank you for sharing your thoughts. Eto muna, sa lahat ng mga gustong manalo ng bigas, mamaya mamimigay kami ni Dr. Heart. And for you to join us sa ating kwentuhan, bakit nga ba masakit kapag totoo ang pagmamahal? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, paki-follow, like, and share. You know the drill, ha? Huh? Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. We got 42 minutes past 10 o'clock. More love songs. You know the drill. Dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. We got 6 more minutes bago po mag-alas 11. At ang oras na yan ay atid po sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ay, Dr. Heart, padayon.
1: Yeah, padayon gahapon.
0: Grabe, no? I love that word, yung
1: bisag
0: padayon.
1: Bisag kahuot na ang dughan. Di ba?
0: Padayon gahapon.
1: Sinasabi nga natin, George, pag matagal na natin sinasabi to, pag handa ka magmahal, handa ka rin masaktan.
0: Diba? Napapa, yun nga sabi ni Celine Dion eh, I love you, goodbye. Mahal man kita, pero kailangan, may kailangan akong buhay. Diba?
1: There are relationships na hindi humahantong sa tinatawag nating happy ending.
0: Totoo.
1: Diba? Meron mga ganyan. And we have to accept the reality. We have to face the reality. Masakit ito.
0: Diba?
1: Lalong-lalo na pag buhos na buhos ka na nagmahal sa taong minamahal mo.
0: Sabi nga nila, when you love, you just don't put your heart but all of it.
1: Mm-hmm.
0: Puso mo, kaluluwa mo, isipan mo, lahat-lahat na.
1: But we're always reminding our sweethearts, diba? Oh. Magtira tayo para sa sarili natin. Huwag natin ibuhos lahat.
0: Sabi nga dito,
1: ano daw? Sige nga.
0: Sabi, mahal mo man siya, pero hindi ibig sabihin na kailangan mong manatili sa lugar kung saan palagi kang nasasaktan.
1: Yeah.
0: Diba? Eh kasi aanhin mo pa, lalo na kung feeling mo, ikaw na lang yung nagmamahal doon sa relationship. Ikaw na lang yung nag-work sa relationship. Maybe it's time for you to know that even though sincere ka, genuine ka, baka kailangan mo ding mag I love you, goodbye na din doon sa tao.
1: Lalo na kapag ibinigay mo yung buong tiwala, yung oras.
0: Correct.
1: And of course, yung emotion, yung feelings mo, binigay mo ng buong buod, di ba? Tapos, hindi nasusuklihan.
0: Ay. That, alam mo, mahalaga talaga yung reciprocation.
1: Mm-hmm.
0: Especially nowadays. Kasi nagiging ano siya eh. Alam mo, Dr. Heart, nagiging standard na siya ng totoong pagmamahal. Kasi pag totoong mahal mo isang tao ngayon, kapag hindi mo ma-reciprocate yun, aba, hindi ka totoong nagmamahal dun sa tao.
1: So parang one-sided, di ba?
0: Correct.
1: Yun ang mahirap. Sinasabi natin, pag you're into a relationship, it takes two to tango. Kinahanglan nga, it's like kayong dalawa. You have to nurture what you have. Diba?
0: Yes. So,
1: kailangan yung diligan, kailangan yung ibigay lahat ng spices, diba?
0: Mm-hmm.
1: Parang nagluluto ka lang din.
0: Correct.
1: Para sumarap yung inyong pagsasama.
0: At huwag niyong kalilimutan na when you cook, kapag niluluto ang pag-ibig, diba? It takes time. So you really have to be patient.
1: Mm-hmm.
0: Talaga. Kasi hindi naman agad-agad yan eh.
1: Yeah.
0: Oo.
1: Kaya yung iba, George, talagang patuloy na umaasa.
0: Correct.
1: Diba?
0: Correct.
1: Nabalang araw, masusuklian yung kanilang binubuhos na pag-ibig ka nga.
0: Oo, kasi sabi nga, Dr. Heart, hindi lahat ng pagmamahal ay nauwi sa panghabang buhay.
1: Yun na nga, sabi ko kanina, diba?
0: May mga taong dumarating para manatili at may mga taong dumarating para turuan tayong magmahal. Masaktan, matuto, at sa huli, mas mahalin ang sarili natin.
1: Yun yung sinasabi ko sa mga previous editions natin ng ating Music from the Heart. Di ba, may mga tao na dumadaan sa buhay natin.
0: Yes.
1: Yung iba nananatili, yung iba umaalis. But one thing for sure, they're going to leave us a lesson.
0: Pare.
1: Even yung mga nananatili sa atin, nagbibigay pa rin yan ng leksyon sa atin.
0: Blessing and lesson.
1: Alright, eto muna, basahin natin. Dami pang mga pahabol. Sabi ni Perocho, sabi na, true love hurts so much. Because when you truly love someone, you give them the power to matter deeply to you. And you open your heart, make memories, build hopes, and imagine a future with them. So when things change, distance grows, or you have to let go, you are not only losing a person, you are grieving everything you believe you would have together. Sometimes the most painful truth is you can love someone with your whole heart and still not be able to make them stay. And kani daw yang ganahan nga segment yun sa Heart FM. Kay manggawas ako ang tinaguang emote.
0: Hi, Miss Yang.
1: Sino to? Si
0: Miss Yang.
1: Si Miss Yang. Ayan.
0: Mabulwa.
1: Hindi tumatanda to.
0: Hindi.
1: Oh, kasi Miss Yang lagi. Always Yang.
0: Sarap pakinggan, no? Nainaabangan talaga nila to. Kasi nagiging ano nila to eh, confident. Oo. They can confide and just, you know,
1: nabubuhos
0: express.
1: Lahat. No, nabubuhos lahat. Oh. Actually, yun talaga yung gusto namin, that Music from the Heart, ito yung ating programa na maging avenue na para anong tawag nito? Parang mahuwasan, mabawasan yung sakit ng mga, di ba?
0: Makapag-gawas. Imalabas yung mga hinanakit.
1: Ayon.
0: Ninyo. Ito naman si Peach ko. Shout out sa kanya Mama Salvacion sa Makanhan from PJ of Don Carlos Bukilan.
1: Valley Green, hi sa'yo. Ayan, maraming salamat for listening.
0: Oh, si Sir Dale ng Greater Taxi. Ito naman si Ate Gigi, sabi niya, ang pagmamahal, masakit na to ang totoong pagmamahal dahil kapag tunay kang nagmamahal, tunay ka ring nagiging vulnerable. Hinahayaan mo magkaroon ng halaga sa iyo ang isang tao. Kaya kapag nasaktan, nawala o hindi nasuklian ang pagmamahal, ramdam na ramdam mo. Minsan mas masakit dahil may expectations at pangarap kang binuo kasama siya. Nagbigay ka ng buong puso, kaya mahirap tanggapin kapag hindi pareho ang binanig. Takot ka mawala ng taong naging mahalagang bahagi ng buhay mo. Hindi lahat ng totoong pagmamahal ay nauuwi sa habang buhay. Minsan kailangan mong piliin ang sarili mo kahit mahal mo pa siya. Taga Simplicity Vulcanizing and Car Wash dyan sa Para Makabalan. Shout out sa inyo, ha. Maraming salamat.
1: Ayan na! Ito na yung gusto ko. Gusto ko na mamimigay, mamigay? Ano ba nangyari sa akin? Mamigay ng papremyo! Ito na, The Price is Rise Overload na. Isang winner uli, ha? Ang mananalo ng bigas at ganun din ng groceries mula po sa inyong Heart FM. Ito na, paikot tayong ruleta, George. Para malaman natin kung saan manggagaling yung winner natin for this hour. Yeah. Umiikot! Malakasin yung mga radyo, ha?
0: Dito tayo, Dr. Heart, tapatigil sa Barangay Lapasan.
1: Mga taga Barangay Lapasan, palakasan ang radyo. Okay, bunot tayo mula sa Dropbox ng Barangay Lapasan.
0: Ito na. Ang kanyang address ay mula sa Bakonga Street, Barangay Lapasan. Congratulations, Monina Grace Abombo.
1: Monina Grace Abobo ng Bakonga Street, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Congratulations sa'yo. Ikaw ang ating winner sa ating The Price is Rise Overload. Dali na agad sa station, ha? We're located at the 5th floor of FICO Admin Building, and that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.

0: 92.7 Heart FM Cagayan Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Nelson Del Castillo right there. It hurts when love fails.
1: Ay.
0: Yeah, indeed. Masakit, di ba?
1: Alam yung taas ng expectation mo na ito na talaga, pero wala eh.
0: Ay, nako. Ito muna, di ba Sonato George, mga nag-message sa atin. Mula kay 0083, sabi niya, hi, mayong buntag, Heart FM. Si CJ, gigreet daw siya sa kanyang mga kasama sa trabaho na si Digana, Tata Irene, and Ate Joy. What's that? Aljon. And also to Ronnie. Ayan, mga kasama niya. maraming salamat for listening sa Heart FM.
1: 354, Maing Buntag, kay Tindo de la Rita. Magandang morning. Thank you so much.
0: 4396, sige, maraming salamat sa pakikinig. Eva Gomez, mga taga Bayabas. Ayan, dyan po sa may Zone 4.
1: Good morning, 6127, Arabella Pastries. Thank you so much, and yung lagi pakikinig.
0: Ay, masarap yung kanila.
1: Ay, oo.
0: Produkto dyan.
1: Mamon.
0: Yan, mula naman kay Valley Green. Sabi niya may pasumpa-sumpa tapos mawawala lang. Sayang naman, partner.
1: Diba? Parang may kanta yan eh.
0: Pasumpa-sumpa ka pa. Pasulyap-sulyap yun eh. 1120, hi to you and get well soon.
1: Hi, get well soon. Kay Mami Nilda, Tubuin, Padel, patuloy

0: Joel Cerro Zamora. And good morning from... Uy, ang layo ha, Southern Leyte. Maambot kami dyan.
1: Talaga?
0: Oo,
2: layo. Good morning sa inyo. Good morning din sa kay Galbanaan, sa lahat ng may Pacard members. Kasi di biru yan.
0: Ay, Karin Torres, sabi niya masakit kasi ang... kasi nagmahal ka. Ginawa mo ang lahat para makita niya na mahal mo siya. But in return, wala lang sa kanya. Eddie, wow. Mahalab moves in mysterious ways.
2: Nagang salamat ha, mga sweethearts. Masakit naman talaga ang totoong pagmamahal. Lalo na kapag, you know, binuhos mo ang lahat. Pero, lagi nga natin sinasabi, Dr. Hart, kahit na magtira ka pa sa sarili mo, hindi lang pagtira, kung hindi, you have to make sure that your value is kept.
0: Yeah.
2: Oo.
0: Yun. Masakit kasi, di ba, bubuksan mo yung puso mo. Correct, you open your heart to that person para correct, makapasok siya dun sa puso mo.
2: Yes.
0: You try to imagine, nandun siya sa puso mo, tapos it's not going to work out.
2: Ay. Di ba? Pagkaginawa lalum na lang taan eh.
0: Mag-iwan ang pagmamahal sa sarili. Wala na po kami oras. Magpapaalam na kami ni George again. Maraming salamat for keeping us company, for making us a part of your daily lives. Ha? Talagang kasakasama niyo na lagi ang music from the heart. At syempre ang ating chikahan dito. Thank you again. Susunod na po si Harvey Stone, 11 down till 1 o'clock in the afternoon. And si George mamaya.
2: Mamaya, dear heart tayo. We'll see each other again. Love songs ulit tayo.
0: Alauna hanggang alas 3. Magpapaalam na po kami. Ingat kayo lagi. Congratulations dun sa ating mga winners, ha, sa ating The Price is Rise Overload. Manatili pong nakatutok sa inyong Heart FM 92.7. All day, all night. Buong araw, buong gabi, hanggang madaling araw yan. Maraming salamat again. This has been your Dr. Heart.
2: And George.
0: Ingat po tayo lagi. We're leaving a song from Brownman Revival. Talagang lintik na pag-ibig na yan. Take good care. Always remember, we heart you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:38 ang oras natin. Sweethearts, good morning! Happy, happy Tuesday, everyone! Welcome once again dito sa ating programang Heartbeat. And syempre, sama-sama na naman tayo sa ating paborito nating kainan sa araw, di ba? Yung lunchtime. O, kasi yung makakasama natin is yung mga katrabaho natin. And of course, minsan kasama din si boss. Libre pa ng lechon manok. But anyway, mag-enjoy tayo sa ating lunchtime. Ano ba yung mga ulam natin ngayon? At extend ha, kasi hanggang 15 pa yan. At saka pero may good news tayo ha. Meron namang rollback sa ating gasolina. Nako, pwede na tayo magpa-full tank ulit. Kung insakto pa yung budget natin, di ba? Para at least this coming weekend, pwede tayong mag-road trip. Hindi kaya mag-joyride lang around the city, di ba? Anyway, happy, happy listening. Batiin natin ng magandang tanghali yung ating mga drivers ngayon. At kumusta po kayo? Dito din sa ating westbound terminal. Ang dami ba mga pasahero ngayon dyan? O aside sa mga buses? Happy, happy listening po sa inyo ha. Tsaka yung mga pabiyahe ngayon ng pupuntang Iligan. Ako, malapit na din yung fiesta nila. Pagkatapos ng fiesta natin dito sa CDO, atak na naman tayo sa Iligan. Sarap kaya ng lechon doon. At tsaka magtampisaw doon sa malamig na mga pools nila doon. Oh, pero dito sa CDO, meron din tayong hasaan. Diba? Mag-enjoy din tayo doon. Sana magpunta tayo dyan sa ano ba yun, yung Sagpulon Falls. Ang ganda-ganda talaga, grabe talaga ng nature natin dito sa Misamis Oriental, di ba? Happy, happy listening nga pala sa ating mga sweethearts dyan, yung Gabas family sa may Villanueva. Ay din po sa ating mga sweethearts dyan ha, sa may Hasaan ha. Sa lahat ng mga sweethearts natin na andyan po sa may Sulana, Barangay Sulana, Hasaan. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. At saka, of course, yung ating mga kapulisan, yung mga nasa bakery natin, ng mga sweethearts, especially dyan sa may Claveria at saka dito sa may Balingasag. Shoutout po sa inyo, Julie's Bake Shop Balingasag. Araw-araw yan nakikinig sa atin dito sa Heart FM. Maraming salamat po sa inyong lahat ha. At syempre naman yung ating mga suki na namang mga laundry shop dito sa CDO. Happy, happy listening. Mars Laundry Shop, maraming salamat sa pagtawag kagabi ha. Unya na po! 11:41 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ako'y magbabalik with the music from Selena Gomez. Dito pa rin yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na. Makabuhay.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Magbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Hey, it's midday. Feel your heart with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Wala pa umanong pinal na desisyon ng Cagayan de Oro City Police Office o COPO sa posibleng pagpapatupad ng signal jamming sa mga malalaking aktibidad ng Higilay Festival. Ayon kay COPO spokesperson Police Major Emilita Simon, patuloy pa ang kanilang koordinasyon sa mga organizer at planner ng festival kaugnay sa mga security measure na ipapatupad sa mga aktibidad. Kabilang dito ang posibilidad na pansamantalang i-deactivate o harangin ng cellular at mobile signal sa ilang lugar depende sa magiging security assessment. Gayunman, sinabi ni Simon na wala pa silang natatanggap na pinal na direktiba hinggil sa naturang hakbang. Agad namang ipapaalam ng COPO sa publiko ang anumang magiging desisyon upang maging handa ang mga dadalo at maiwasan ang abala sa mga aktibidad ng Higalay Festival. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 12:20 yung oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon. And time to brought to us by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fizz. Nako, busog na siya. Buti pa. Yung mga kumakain pa ngayon at saka yung mga busog na. How are you guys feeling right now? Diba? Okay ba? Parang inaantok na, no? Oh, magkape na tayo ha, para at least tuloy-tuloy yung pagsasama natin mamayang gabi, kasi mamayang alas 7 mag-umpisa pa rin yung ating programang Heartlines ha. Anyway, happy listening kay Sir Efren Wayan, mayong undusin mo sir, happy Tuesday kay Demsoy, mayong pagpaminaw. At hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Bulua ha, sa 3C's Eatery, si Ate Cha ha. Oh, nagtatanong na si Joseph, saan ba yung 3C's Eatery? Dyan lang po sa may banga, Joseph, yung may kulay green na gate. Oh, yung nagtitinda ng baka. Diyan yung 3C's Eatery. Hanapin mo lang si Ate Cha ha. Barato na kayo sa labi. Happy listening din sa ating sweethearts ngayon. Diyan po sa may Santo Niño, Lapasan. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Coastal. Sa may Coastal Road, sa may Gusa. Happy listening sa nanang members sa Florig family. Happy listening din kay Donnie. Kaibigan ko dyan ha. Maraming salamat. At saka happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Balubal. Parang ginagawa yata yung daan nila dyan ha. Parang motor lang yata yung mga makakadaan dyan. O, ingat po kayo ha sa lahat ng ating mga motorista natin, especially mga travelers natin papuntang Bukidnon. Yan ang paborito nilang shortcut kasi malapit lang. Saka hindi na sila paliko-liko dito sa may Upper Puerto. Speaking of Upper Puerto, happy listening sa ating mga teachers dyan ha. Sa lahat ng mga faculty and staff ng Puerto National High School. At syempre naman, sa kanilang pinakamagandang principal at saka pinakamaganda na assistant principal, happy listening po sa inyong lahat dyan ha. Si HBG Noel, happy listening sa imo. Joseph Ranara and Small But Terrible at kay Jay Tagalog, maraming salamat po. Pahuay muna ha. Mamaya na, wad-wad, alauna. 12:23 ang oras natin. Magbabalik pa ko with the music from NSYNC. This I promise you. Yeah, I'll promise to play that. Right after this short break, tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: Extra Fizz!
1: Uy! Naibagong nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 12:48 ang oras natin, sweethearts. Ganyan nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartbeats. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, okay. Born for Happiness. Shoutout sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Marv's Barbershop. Always naka-background daw ang music natin dito sa Heart FM. Maraming salamat ha, sa ating mga poking barbero dyan. At saka pabati daw sa kanilang buutan ng silingan dyan sa may Bukidnon. Andito ngayon sa may Tablon ha, nagtrabaho kay Arnel Bulonos, also known as Migoy. Happy listening po sa inyong lahat. At saka maraming salamat ha. May unto sa inyo! Anyway, mamimigay muna tayo ng bigas sa ating The Price is Rise Overload. Eto na, umiikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery item. At dito tayo huminto sa may Barangay Bunbon. Bunot na tayo dito. Winner natin galing po dyan sa may Purok 5 Cristo Rey Subdivision. Congratulations kay Rosemary Jameo Tamsi. Rosemary Jameo Tamsi ng Barangay Bunbon, dyan po sa may Purok 5 Cristo Rey Subdivision. Meron ka na pong bigas at grocery items. Nako, saya-saya naman. Congratulations to you ha. Huwag kalimutan magdala ninyong ID at punta ka lang dito sa aming himpilan ha. Fifth floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Elia Kerman. Heart FM, The Prices Rise Overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Alas 12:50 na ang oras natin, sweethearts. Ako'y magbabalik pa with the music from Billie Eilish. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Shot in the
8: heart! Can you feel my heart?
9: This is
10: 92.7.
11: This is Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:59 ang oras natin, a minute to go before hitting 1 o'clock. Sabi nga ni Moira de la Torre ha, dito ka lang kasi susunod na si George. Anyway, batiin muna natin ng happy listening ha, yung mga sweethearts natin dyan sa may kamamanan. Shout out to you and also kay Sir Munsur. Mayo-mayong pagpaniud to sa inyo ha, di ha sir ha. Tsaka pabati daw sa kanyang manager na si Ma'am Amy Olaer at tsaka kay Ate Carla. Shout out din sa ating HPG na nasakyan niya kanina ha, from Bulaw, Ipunan. Oh, mga gwapo talaga yung mga HPG natin, di ba? Anyway, here's now a song from another level, From the Heart. Play right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Sweethearts, maayong hapon. Ay, alam ko gusto mo nang makinig ng mga love songs. Kaya welcome. Welcome po kayong lahat dito po sa ating programang Dear Heart. At ako po inyong mga kasama. Ay, tama. Tama, si George nga po ito. Hanggang alas tres, ha? Magkakamustahan din tayo, magkaka, you know, konting chismisan, chikahan. Well, you guys are gonna, I'll be waiting, rather, to have your shoutouts and greetings request din to be on our text lines. Kaya i-text nyo ako, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Okay na, nakuha mo? Oh, sige, i-text mo na din ako. Tapos, message me sa ating Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 113, well, I can wait. I can wait, but not forever. Sa inyo mga shoutouts and requests. Air Supply now, coming right through. But I can wait forever. Dito ka lang, holding hands tayo ha. Hanggang alas tres, ito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa unom ni oy? Unsa unom ni oy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
4: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
5: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

0: 92.7 Heart FM Kagendiorowe 93.7 Heart FM Bukinon. 1:31 ang ating oras, mga sweetheart, to experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Nako, napaka... Ay! Cuddle weather. Yung ating nararamdaman dito sa CDO. Ayan na nga at medyo lumalamig. Plus, ito pang south border with kahit kailan. One of their best hits talaga, no? Ikaw ba kapag sinasabihan ka na parang andito lang ako kahit kailan, kahit ano pa man. Di ba ikaw din eh, parang Gaya ko, I'll be with you till 3. Oh, si George ito ha, para sa programang Dear Heart. Andito lang talaga ako kahit kailan, basta hanggang alas 3. Ay, huwag kayong mag-alala. Mamaya din, no, may pamimigay ako, ha? Mga blessings. Blessings, blessings from above. Mga sweethearts, eto, batiin ko lang. We got a message here from 2745. Isang napakainit at tanghali sa lahat. Minsan ka lang maakbayan ng lalaki sa buhay mo. Hold up, pa. Hi, Rai. O, yung mga nakikinig sa atin dyan sa Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Yung mga taga-Tisha Eatery. Oh, dagang salamat ha sa inyong pagpaminaw. Hello din and hi sa mga sweethearts natin. Oh, sa Trisha's Eatery, si Ate Cha. Maayong maing hapon, Ate Cha. Nakita ako eh. Oh, nakita ko Ate Cha eh. And 6127, maayong hapon, Arabella. Diyan sa Maipunan yan. Keep your messages coming to me. Go ahead. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page ha. O alam mo na ang gagawin. Follow, like, and share. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. And let me just tell you that I will be waiting for that. Sige na, on to my next week of songs. We got Cliff Richard will be joining us. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM. ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagendio, Rovi 93.7 Hearts FM Bukidnon, 146 Pati Lavelle. If you ask me to, putting some chill and coolness in our hot Tuesday afternoon. Kanina talaga, medyo medyo nagdulom. Ngayon naman, sobrang init. Ano ba talaga? Anyways, that song from Patti LaBelle, If You Ask Me To, was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Diba? Ito nga, sweethearts, gusto ko lang ma-share kasi nga, nakita ko sa social media about this super El Nino that will happen during the last quarter of this year up until next year or early next year, 2027. Kaya siguro, paghandaan natin yan. Ito nga, no? Parang nararamdaman na natin yung, ano ba to? Pre-El Nino ba ito? Oo. Sana naman ay gawa ng paraan din ng ating mga authorities to ease our anticipated. Ina-anticipate na kasi yan. Pero sana we still have that prayer inside na hindi na matuloy. Mahirap din yung sobrang init. Mahirap din yung sobrang ulan. Diba? Yung nangyayari ngayon sa mga sweethearts natin sa Luzon. Naka, we're praying for you. And eto, dear heart tayo, ha? Mga love songs tayo. Oo na, sana makaabot sa mga may mainit ang ulo ngayon. Mapapalamig sa inyo yung Tuesday. 2745. Maraming salamat, right? Uy, may may information dito si HPG Noel. May sunog dyan sa may bandang Lapasan. Ako, nauso din ang sunog ngayon, ha? Mag-ingat tayo, mga sweethearts, ha? Sige, maraming salamat po sa information, HBG Noel. If you have any details, you can share that to me, ha? Oh, baka ma-inform din natin yung ating public about what's happening sa ating mga surroundings. Very good, very good. At eto muna, 4948 din. This one just came in. Unabia Family, Zone 8, Santa Cruz, Carmen. Shout out po sa inyo, ha? Dagang salamat sa inyong laging pakikinig. Ano ba yung number mo? Eto na. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. And our Facebook page, which you can share, follow, and like. And you can message me, ha? Sa ating messenger. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City, 148. Let me have a breather, but you guys continue to feel the love through my love songs. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sasos, pansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayabano, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Mariah Carey, the Diva, with 98 Degrees. Oh, this is one of the best hits of the 90s, I know. Thank God I found you. And that was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 2:32, and you're always stuck with me. George po. So, para sa dear heart. Sige lang, okay rin ang kainit. I know alimuot, alingiing. Pero yeah, when you tune into Heart FM, you'd feel that coolness of the love songs that will suit in your afternoons. Hello and hi, ha? Sa mga sweethearts natin dyan sa Hayden Barbershop, 8723. O, sa may Makanan Velox doon, nagpaalot. Uy, taga-USA pa. Hi to Kuya Neil Manang, Marivic, at sa kanilang barbero na si Respen. Maayong-maayong hapon na. Inviting you all, mga sweethearts, o sa Pundok Nayaga Productions presents Play It Forward, a benefit concert for children with cancer at New Papo Incorporated. All the River Maya and Eraserheads cover night. Yes, that will be done this coming August 15. Ayan, mga sweethearts, ha? Sa may Viajero Cafe. Tickets are gonna be on sale dun po sa labas, so sa venue mismo. That's gonna be 200 pesos with free beer. Madami kang aabangan dyan, ha? Utopia Boys and Life Goes On. And also, that is brought to us by Your Heart FM. So ano, magkita-kita tayo. Wala ba kayong gagawin sa Sabado? O sige, Viajero tayo. This one is with purpose naman, di ba? Ala. 8681. O maayong hapon. Dagang salamat, ha? Nag-aanap to siya ng textmate na friend. O sige, pag-i-text nyo na to, ha? 0975-840-8681. Oh, go ahead. Malay nyo. It will start from friendship, di ba? Ay! Sige, i-text nyo si George, 0917-1579-927 at 0961-8924927. Dali na, bilis! At sa ating Facebook page, ha? O, paliwag na lang ko. Paki-follow, like, and share, okay? Alright. Heart FM 92.7 dash. Again, the Oro City, 2:34. More music. Of course, para yan po sa inyo. Kaya naman dito ka lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Kagedi Orovi 93.7 Heart FM Bukidnon 247. Grabe naman. I know. I know you want to enjoy more love songs. I got them for you, sweethearts. Ito po si George, ha? And ito na yung mga pabati muna ninyo sa ating mga text lines. Hello and hi kay Mommy Elaine Gales at sa buong Gales family dyan po sa may barangay 17 Burgos del Pilar. Maayong hapon. Nagang salamat sa inyong laging pagpaminaw, ha? O, regards kay Tatay Nicolas. And to the rest of the Gales family. O, si Demsoy din mula sa Maramag Bukidnon. Mainit ba dyan ngayon? Malamang, no? Thank you, Dems. So, dagang salamat sa inyong lagi pagpaminaw, ha? Kaya naman, mga sweethearts ko, it's about time for us to... At mamigay muna tayo. Diba? Mamigay tayo ng ating, syempre, blessings yan dito sa ating... Oo, sa ating The Price is Rise Overload. I know, excited na kayo. Yung aking ruleta, eto na siya. Oh, ikot na yan para sa ating winner. Let's go. Ayan na yung ruleta natin. Saan? Sa lahat ng mga may entries, ha? Okay, mag-alala. Oo, makakakuha kayong lahat na blessings. At sa aking pag-ikot ngayong hapon, dito po tayo napatigil sa Barangay Lapasan. Uy, teka lang, may nabalitaan ako dyan, ha? Sana okay lang lahat kasi... May suno, I mean, hindi naman talaga magiging okay ang lahat, pero I hope po lang nasaktan. Ha? Ayan, ingat-ingat po tayo kasi sa sobrang init din ang panahon, ano? Ang aking nabunot. Oo, well, gayaw-yaw si George bumubunot yun. Eto na, mula sa ang kaniyang address ay Agora, Barangay Lapasan. Congratulations, Errol Junicio. Errol Junicio, mula sa Barangay Lapasan, dyan sa Mayagora. Ito ang ating winner. O kung hindi kaya, bukas na, ha? O bukas na kunin yung ating premyo. Mga sweethearts, 14 days po. 5th floor, FICO Admin Building. Katabi ng West City Central School, ang ating address. Dito po yan sa May Vamenza Boulevard, Carmen. Ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Here we go to my final set. Kaya naman dito ka lang, ha. Samahan mo ko sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nananawagan ng NAMFREL Misamis Oriental Cagandi Oro Chapter na ituloy ang barangay at sangguniang kabataan o SK election na nakatakda sa Nobyembre 2 sa 2026. Ito ay matapos tutulan ng grupo ang House Bill No. 10376 na naglalayong muling ipagpaliban ang nasabing halalan at palawigin ang termino ng mga kasalukuyang barangay at SK official. Ayon kay NAMFREL Miss Oro CDO Chapter Representative Nestor Banwang, mahalagang maisagawa ang halalan sa itinakdang petsa upang magkaroon ng pagkakataon ng mga mamamayan na pumili ng mga leader na kanilang nais mamuno sa kanilang mga komunidad. Kaugnay nito, naghain ng NAMFREL Miss Oro CDO ng position paper na humihiling na ibasurang naturang panukalang batas. Giit ng grupo, malawak ang magiging epekto nito dahil buong bansa ang maapektuhan sakaling muling ipagpaliban ang barangay at SK election. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 FM ke gyan de aur city 93.7 FM get on we get 15 minutes mali pasang alas na sang hapon. Good afternoon everybody. Isang mainit na naman na hapon ang ating pagsasamahan this very beautiful afternoon ng Tuesday. Aonsa sa buwan ng Agosto mga sweethearts? Ha? O ano na, tapos na ang siesta time. Eto na, bubulabugin ko na naman kayo. Ang tagabulabog ng buong universe. Ha? Mga higala, kumusta ang inyong mga hapon? As usual, mainit na no? O ano pa nga ba? O maghalo-halo na. Sana all may halo-halo ano? Something na malamig. Yan ang masarap ngayon. Di ba? Huwag lamang malamig yung pag-ibig. Merienda, talking about the food, ha? O kaya naman ay juice. Ha? Kumusta naman ang lahat? Jason Steele, check it in. We'll be together until 5 o'clock. Text mo naman ako. Baka naman may load ka. Dali. 0961-892-4927. Again, it's 0961-892-4927. At dito magkaya 0917-1579-927. That's 0917-1579-927. We get 3:17 in the clock. Commercial break muna tayo siglit. Pabalik tayo with more. Ayong hapon sa tanan. Padayon lang sa magpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.

0: 32.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pag-inoon, we got 31 minutes now, 3 o'clock. Pag-ibigay kanibalismo, sang from Feeder Karma. Para sa lahat ng mga kasama ang kanyang lalabs sa mga oras na ito. Tingnan mo nga yung lalabs mo. Yan pa rin ba yung lalabs na gustong-gusto mo at patay na patay ka dati? Nagugustuhan mo pa ba? Nakikita mo dyan sa lalabs mong yan ngayon? Kung hindi na, dapat sinasabi mo yan at pinapaalam mo sa kanya na, hoy lalabs, murang nagbago na yung may tsura ba? At dapat ganun, pinapaalala natin hindi yung maghahanap ka ng iba. Diba? Tulungan mo siyang magbalik alindog at balik ganda. Hindi kaya balik alindog at balik kwapo. Hindi yung maghahanap ka ng iba, tahanapin mo sa iba ang kakulangan ng pares mo.
1: Ay! Lumiya ba?
0: Mas lami pa sa merienda, di ba? Shoutout muna! Shoutout natin ang mga sumusunod by hapon, mga taga Zone 8 Carmen. Hi, I would like to say hello to you folks. Maraming salamat po. Mga taga ano ito? Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen. Thank you so much for listening. Sana yung maganda ang inyong mga hapon diya. Sige, pagmerienda na mo. Ano bang sitwasyon meron kayo dyan? Ano bang nararamdaman ninyo? Nainitan ba kayo? Swerte yung mga nasa aircon, ano? Relax! Sarap buhay eh. Yung mga nagtatrabaho sa mga lansangan, nagtatrabaho sa kalsada, lagi na ba those drivers na hindi naman naka-aircon, hindi taxi driver, ha? Yung mga nasa rela, yung mga nasa jeep, ha? Yung mga nasa bus. Yung sa bus, okay pa eh, aircon eh. Kasi modern jeep na tayo. Di ba, naka-aircon na sila. Pero yung mga nasa rela, Diyos ko, talaga naman, sobrang tindi ng init. Ay, amping ka nunay, ha? You drink a lot of juices, you drink a lot of fluids. Hindi brave fluid, ha? Fluid, talking about water. Kailangan i-rehydrate natin ang ating sarili. Kasi sobrang init talaga. As in, literal, legit, na sobrang init ng panahon. Ay, ay, ay, kabaligtaran sa Luzon. Talaga. Ang Luzon, mahihain ngayon. Mahihain sa tubig. Alam mo kung bakit? Nagtatago po sa ilalim ng tubig. Basta naman kaya, naalala tuloy natin, ano? Yung klima ngayon sa Luzon, nagpapaalala sa flood control project. Diba? Naalala mo yung uy, yung mga nadawit, nasabit sa flood control project. Naaalala kapag katagulan. Ayaw na ayaw yung mga nadawit niyan, ha? Nung klimang ganyan. Alam mo kung bakit? Siyempre, maaalala sila. Ma'am Christine, all the way from Arabag, Bukidnon. Thank you so much for listening. 34 minutes down 3 o'clock. Hoy, oras na yan natin sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, magbabalik pa tayo with more. Sweethearts, stand by.
2: This is Heart 92.7.
3: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Where

0: 92.7 Thunder FM kagayan Oro City. 93.7 Thunder FM Bukidnon. Hey, that's Chanel Sam from Tyler. 345 Dance Song is brought to you by CDO Idol Hotdog. May panalo na with the sixth Idol Cheese Dog ever versus the previous formulation. Oh, sweetheart, ha? At sila at mga naghihintay. Oh, nag-grasya. Anong hinihintay nyo? Grasya? O tao ba yung grasya? Ay, tanong grasya. Oh, bongsi ba yung hinihintay nyo? Pagkain ba yan? Pagkaon? Sana all may hinihintay. Oh, yung iba, wala. Nakatunga nga lang. Ang hinihintay nila, oh, sponsor. Diba? Oh, masarap pag libre. Oh, sa lahat ng mga, ano, lahat ng mga drivers natin, ano pa nga ba hinihintay natin? Ah, yung magutom tayo ng sobra. Magmerienda na tayo sa mga oras na ito. Dapat magmerienda na, ano? Punta muna sa ating mga paborito mga eateries. Sa ating mga paborito mga karinderiya. Sa ating meriendahan. Yung iba sa inyo, late nag-lunch, ano? O, ngayon pala mag-lunch. Abay, mag-aalas 4 na. Early dinner na, tawag dito. Diba? Abagay, tipid-tipid na kapag gaganyan. Ay, De Los Santos family, magandang hapon. Maraming salamat po, mga taga, ano ito? Oy, may bandang Cronin. Oy, kaano to, kamamanan to, diba? O, maraming salamat sa inyo. Magandang hapon, kasi Marienda Dihang Dapita. Itong si Alex at lahat ng kanya mga tropa daw. Oy, maing hapon! Sige! Tropahang Marienda, masarap yan. Food trip ang tawag dyan. Diba? 45 down 3 o'clock. Saglit, ha? Si, ano pala? Ihabol ko lang. Si Tatay Nicolas, as always. Talagang pag narinig nila yung boses ko, kasunod yun, message na ng Galas family. Yung ano daw, kauban akong anak, akong GC sister, si Elaine Galas na barangay 17 Burgos del Pilar. Namina daw sila. Maraming salamat, ha? Sana maganda ang inyong hapon dyan. Sige, pang-auna, merienda na. Babalik pa tayo with more. Magpadayon lang sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7
2: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever
3: versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart 92.7.

92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. And we get 12 minutes, or make that 13 now, after 4 o'clock. It's our time, and that time check was brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. It's paro-paro. O, magandang hapon po sa lahat ng mga sweethearts natin, yung mga bumibiyahe ngayon, yung mga papasok ng CDO, ha? Magandang hapon! O, welcome, welcome. Yung mga siyempre, alam naman natin, higalaay eh. Higalaay ngayon. At siyempre, ang dami-dami tao pumapasok sa CDO. Diba? Binibitness yung mga activities, iba't ibang mga pasyalan ng CDO kapag ganitong higalaay celebration. Siyempre, meron tayong mga

0: Gandang mga makikita niyo sa may Gaston Park, di ba? O meron pa tayo dyan sa may Boulevard, Rio Oro Boulevard. Nandiyan po yung ating Hikalaya Market. Ako po, ang dami naging tao gabi-gabi. Talaga naman, no? Ay, talagang napakasaya ng ating celebration, no? Oo, siyempre pa, yung mga papasok ng CDO, ha? Ingat sa lahat ng mga drivers, ha? Yung mga van drivers out there, huwag masyadong humahataw at rumaranchada. Alam naman natin yung mga van drivers natin, talagang, oy! Hinahinay lang padagan, ha? Huwag masyadong ihahataw. Lahat ng mga bus drivers natin, yung mga driver ng bus, ganun din sa mga pao, magandang hapon sa inyo. Yung mga tipong naiinip na, hinihintay yung alas 5, yung mga walang magawa kung hindi mag-check na mag-check ng orasan, gaya mag-alas 5, diba? Binibilang halos silahin mo na yung oras. Second hour and also the final hour ng ating program on this hot afternoon. Of course, hard afternoon drive. Yan ang title ng ating program. We'll be together until 5 o'clock. Bukas pa rin yung ating text line just in case lang you get your shoutouts in you. I-forward nyo sa akin. Dali! Ano ba nang iyong mga pinagkakabalahanan naman ang mga ginagawa sa oras nito? I-text mo si Jason Steele, ha? Alright, 0961-892-4927. Otro! That's 0961-892-4927. Ako, mamaya abangan natin yung winner ng bugas at ang ating groceries, mga sweethearts. 14 minutes after 4, babalik po tayo with more of those hits. Kaya naman patayin lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
4: Everybody is happy! Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso. Shout to the
6: heart! Can you feel my heart?
7: This is
1: 92.7.
7: This is Heart 92.7.

32.7 Hot FM kagayante oro city 33.7 Hot FM bukid on yeah 54 minutes after 4 o'clock. It's Howie David Clyde. Sabi rin pa, magandang hapon. Ihapon lang natin yung mga pa-shoutout natin ha. Yung mga taga Julius Bay Shop, galanog-lanog ang kanilang monitor dyan. Maraming salamat. Lahat ng mga paniteriya. Kapos na mga ilan dyan. Isa nakakapagod na hapon. Ano? Kasi siyempre pag hapon, ang dami-daming bumibili. Ang dami-dami mga suki. Meron na time eh. Diba? Isa sa mga pinakabising lugar. Itong mga panaderiya natin, yung mga bakeries natin. Oy, magandang hapon mga taga-dangin daunan dyan sa may Aurorama ha. Maraming salamat po. Lakas ang kanilang monitor. Sana yung magandang inyong mga hapon dyan. Merienda na kayo. Nalayo po ba kayo? Donut na merienda ninyo. Yung mga tinda, no? Tinira na eh. Maraming salamat. Oy, huwag nyo kalilimutan ha. I-follow niyo po ako sa aking Facebook page. Yung aking Facebook page, bukas na bukas yan, para po sa inyo. Para sa ating mga hugutan yan everyday. Usapang pag-ibig, usapang buhay. Dali na. Ito, i-search mo lamang ha. Jason, that's J-A-S-O-N space Heart FM. That's Jason space Heart FM. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. Enjoy the rest of your Tuesday afternoon. Padayo na sa pagpamino mga sweethearts dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Nevada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Hard FM. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: We play nothing but the hits. This is Hard 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM. 92.7. Heart FM News Update.
1: Nagsumite ng aplikasyon para sa accreditation sa Bureau of Plant Industry o BPI ang City Agriculture Reproductivity Operation Office o CAPO ng Cagayan de Oro City. Layunin nitong mabigyan ng authorization ang tanggapan na makapag-produce at makapag-display ng mga certified seedlings bilang bahagi ng pagpapalakas ng agricultural program ng Lusod. Ayon kay CAPO Head Engineer Bernie Daba, target nilang makumpleto ang accreditation bago ang susunod na piyesta sa kaumuhan upang makapag-display ang city government ng mga certified seedlings. Anya, kinakailangan accreditation mula sa BPI upang legal na makapagbenta o makapag-display ang mga certified seedlings kung saan ay sa ngayon ay nagmumula pa sa Davao at sa South Cotabato. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart, 92.7.
1: CDOI Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, your 93.7 Hot FM Bukidnon. 7:28 ang oras natin, sweethearts. Magandang gabi sa inyong lahat. Maayong gabi, istanan. And syempre sa ngayon lang naka-tune in, ito po yung programa nating Heartlines, ha. Gabi-gabi po to, 7 till 9 o'clock in the evening. Of course, dito lang sa Heart FM. Pwede kayong bumate live on the air. Basta tumawag lang kayo. Hindi kayo, wala kayong mga loads. Hindi, ako nang tatawag sa inyo mismo, di ba? Hi, Dr. Heart. Hi din po sa ating mga sweethearts. Oy, sinamahan ako dito ni Georgia. O, meron tayong sweethearts natin. Nasa linya natin si Kuya Jay. Magandang gabi po sa iyo, Kuya Jay.
1: Magandang gabi sa iyo, Harvey.
0: Oh, namiss na kita. Namiss na natin yung ating mga HPG kasi hindi na sa makapag-report dito sa programa ko eh.
1: ganitong oras, wala na. Nasa bahay na.
0: Ganun na nga eh. Kumusta kayo?
1: Okay na naman. Ayos naman. Dito nga, habang kumakain kami ng mag-asawa ko. Kasi ito, ang ulam namin, isa lang.
0: Ano yung ulam isda. Nyo? Isda.
1: Isda. Yung one. Tamban.
0: Sarap niyan. Di ba kayang tawag yan?
1: Tamban.
0: Isda one. Nag-iisang isda. Grabe talaga, ha? Anyway, sino ba yung gusto mong batiin ngayong gabi na to?
1: Napala, shout out sa isa kong kaibigan na si Alan. Alan Borja, birthday niya ngayon.
0: Uy, happy birthday!
1: Kaya ito, ang kasama ko na nga ang bayaw ko, nandito sa bahay na nanggaling na siya ron eh. At mga kasamahan ko, mga HPG. Kamusta kayong lahat? Ingat-ingat lang sa biyahe. Kahit na pa-traffic, okay lang. Tsaga-tsaga lang.
0: Basta wad-wad.
1: Tsaga-tsaga lang. Kaya pa yan. Kaya.
0: Kaya pa. Alright. Maraming salamat. Ano ba yung request mo?
1: Ay, kahit ano. Ikaw na bahala kung ano yung maganda bang tugtog para sa lahat.
0: Oh, di ba yung gusto mo kanina? Yung sa, sino ba yun? Kay Arthur Neri, di ba? Palayo sa mundo.
1: Okay, pala yung sumunod. Maganda yan.
0: Yes, di ba? Parang team song mo yata yung nangasawa mo yan, di ba?
1: Pero hindi ako lalayo sa kanya.
0: Oh, yes. But anyway, I'll play it for you, right? Maraming salamat, Kuya Jay. Anong radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM.

0: Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nasir Ija, 48, Barangay Tambulawan, Mijayap, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 7:47 ang oras natin. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. May gabi sa nan yung mga nag-enjoy sa kanilang mga dinner. Sana all kami mo pe paglungag na mo. Anyway, oh, karun taod-taod lang mag-enjoy na din kami sa aming dinner, ha. Yung mga enjoy na enjoy sa mga kinakain nila dyan. Uy, ano ba yung kinakain mo? Very healthy naman, di ba? Oh, shoutout na sa ating mga drivers na papauwi na, ha. May dalad-dalang lechon manok para sa kanilang pamilya. Oh, ang sarap naman. Takam na takam si misis niyan. Ay din po sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Upol, especially dyan sa may City Homes Balanang Upol. Sa lahat po na nakatune in sa atin dyan, especially kay Sir Efren Uwayan, magandang magandang gabi po sa inyong lahat dyan, Sir Efren, ha. At saka batiin natin ng happy happy listening din si Ma'am Vivian. And of course, yung mga, wala, wala yung listahan natin dito kay Sir Efren, ha. Yung mga kasamahan niya dyan, ha. Sino ba ito yung mga kasamahan ni Sir Efren? Hi and happy happy listening kay Ma'am Vivian, of course kay Canty. Ay kay Grace Mark at Angel, kay Nanay Sidin, kay Kokoy Inday, Alming, Jongjong Maximo, at saka kay Mary Jean. Maraming maraming salamat po sa pakikinig sa amin dito, ha, sa Heart FM, ha. Sa ating ding mga BFB, yung mga firemen natin dyan po sa may Kogon. Oh, happy happy listening sa inyo. At saka dito sa may Makabalan Fire Station, shoutout po sa inyong lahat dyan. Hi din po sa ating mga sweethearts at saka yung ating mga nanay na nagluluto ngayon dyan sa may Kauswagan. Shoutout po sa inyong lahat. At saka yung mga sweethearts din natin, ha, na enjoy ngayon dyan sa ating Higalaan Festival Market. Don't forget, ha, nako, huwag kayong magkalat. Right? Yung mga iniinom nyo, ginagamit nyo yung mga iced coffee nyo, dapat dispose nyo yan, ha, sa di malata at saka malata. Ano pa ba yung isa, Clark? Malata, di malata, at saka o recyclable. Pwede nyo doon na itapon yung mga ano ba yun, yung mga paper cups niyo, ha, or yung mga plastic cups niyo. Right? Huwag tayong magkalat. Let's be responsible po. Sabi nga nila, cleanliness is next to godliness. Diba? So enjoy lang tayo sa ating festival, sa ating Higalaay Festival 2026. Maya-maya, of course, ang ating second caller. Gusto niyong sumali sa ating on-air greetings dito, ha. Don't forget 0917-1579-927 at saka 0961-892-4927. Alas 7:50 ang oras natin. More music sa aking pagbabalik. Of course, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Gigutom na ba?

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa unam ni oy? Unsa unam ni oy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
4: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload! Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
5: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, sweethearts, it's exactly 8 o'clock at andito na po yung second caller natin of the night. Hello, magandang gabi po sa iyo.
1: Hello, mayang gabi.
0: Hello, mayang gabi. Oh, mukhang happy yung voice mo, ha?
1: Siyempre, kaya nakasulod na mood ko.
0: Aw, akala ko nakakuha na naman ng allotment, di ba?
1: Abala ko, nasudlan ko.
0: Ang bangko, nasudlan na ang bangko. Anyway, Sarah, kumusta naman ka, Sarah? Na-miss ka na namin.
1: Okay na nga, emission.
0: Okay, ganun na nga eh. Kasi ikaw yung may dala ditong napakalaking turon.
1: Baka masunod, makapunta ako dyan, magdala din ako ng turon na malaki.
0: Turon na malaki. Alright. Anyway, go ahead. Greet mo na yung mga friends mo, ha?
1: Hi! Good evening sa akong mga silingan din na Cart FM. Ano pinas sa akong doa ka-friend niya si Irene o akong special someone. Ako na mabagit ang pangalan. Si Romeo Pacho, my love.
0: Hello? Hello, Romeo. It's coming from your Juliet, Sarah.
1: And hi, Marky. I miss you. And Doc Hart.
0: Hi, Doc Hart.
2: Hi.
1: Hi, Doc Hart. I miss you.
0: Sarap ng hapunan namin dito. Meron kaming lechon belly dito.
1: Oh, panghatag man ako. Lupad ko ron.
0: Anyway, Sarah, yun lang ba yung papag-greet mo ngayong gabi?
1: Opo, labi na si, sino ba yun?
0: Sino?
1: wala na, tayo na lang.
0: Ay, greet mo si Totor.
1: Ay, akong one friend niya si, atong mga kamiguan dira. Asa na yung mga SPG na ba dira? SPG ba yun? Si Kuya Joseph, sino ba yun? Si Small Battery Ball, asa ka? Kuya J. Tunes, Tagalog, kumusta ka na, kuya?
0: Kakatawag lang niya kanina eh.
1: Ay, ganun. Hindi ko na kasi na.
0: Alright, ano ba yung request mo, Sarah?
1: Tahanan by El... Elmano.
0: Baka pangalan ng politiko yung masabi mo, ha? Patay ka dyan.
1: Sorry.
0: Anyway, here's your request, Sarah. Maraming salamat. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM.

0: Sweethearts, at final hour na po ha. Anyway, don't worry, kasi pwede pa tayong magpapasok ng dalawang callers. Basta gusto yung sumali, tawag lang ha. 0917-1579-927, 0961-892-4927. Oy, manihapon na ta. Maraming salamat ha sa pabati ni Lola Amy. Hi daw. At saka sa lahat ng mga taga-kamamanan ngayon na nakikinig sa atin. Good evening to all of you guys. And of course, yung mga sweethearts din natin ha. Yung mga vulcanizing shop natin din sa may kamamanan along JR Borja Extension ba yan? Basta papunta na yan sa may Cronin. Oh, sila yung mga late na magsara ng mga vulcanizing shop. Sila yung mga takbuhan ang yung may problema ka sa tire mo. Mga ngayong oras ng gabi, di ba? At least punta ka lang doon sa may JR Borja Extension. Ang dami pong mga vulcanizing shop natin dyan. At syempre naman, naka-Heart FM sila. Diba? Happy listening sa inyo, mga poging-poging natin yung mga sweethearts din na ha. Maraming salamat. At saka yung mga night shift din natin na mga taxi drivers. Good evening to all of you guys. Maraming salamat. At dito kayo naka-tune in. Don't worry ha. Magagandang music pa habang lumalalim yung gabi natin dito sa Heart FM. Take note, 24 hours po tayo. Kaya wala pong lipatan. O, dito na kayo tumutok always sa Heart FM. At saka maraming salamat din ha sa mga nakatutok na palagi dito sa Heart FM. Anyway, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon na nagkikinig dyan po sa may Barangay Tablon. Good evening to all of you guys. At saka yung mga security guards natin, ha, mga SG natin, ha, mga poging SG natin. O, nakatambay lang sa kanilang guardhouse. And of course, luto-luto lang ng noodles. Noodles talaga yung sagot pag medyo malayo pa yung payday natin. Diba? Survive lang. Anyway, oras natin 18 minutes after 8 o'clock. Oh, batiin natin mamaya yung mga nakalimutan nating batiin ha. Basta mag-text lang kayo sa akin. Once again, ito pa yung numbers natin ha. At saka mas mabuti kung kayo mismo mag-greet sa inyong mga kaibigan live on the air. 0917-1579-927, 0961-8924-927, 818. Magbabalik pa ako right after this short break with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy. Makabuhay.
4: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: CDO. Are you ready? This August, we're taking you back to the 90s. Bundok na Yagak Production presents Play It Forward. Play It Forward, a benefit concert for children with cancer at Yubabo Incorporated, featuring the music of two legendary 90s OPM icons, River Maya and the Eraserheads. Play it forward. Rocking the stage, CDO's finest, Utopia Boys, and life goes on. August 15, 8:30 p.m. Viajero Cafe. Tickets for only 300 pesos with one free beer. Come for the music, stay for the cause. Play it forward. This event is brought to you by Family Campers, Brown Box, Brewery and Distillery, Clockout CDO, Tino's Deli, Bloom's Rig, WAF, Professional Choice, Health Check Diagnostic Center, El Salvador Beachfront, CDO Active Apparel Shop, and the official media partner, Heart FM 92.7.
1: Your heart's choice for music and information, Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Buginon, 8:32 ang oras natin, sweethearts, ha? And anyway, let's make way for our, pangilan na ba to? Third caller of the night. Eto na po, nasa linya natin, ha? Lady M in the house. Hello, Lady M. Maayong gabi sa imo.
1: Good evening, Sir Harvesto.
0: Namiss kita. It's been a while.
1: Miss you too. Lahat kayo dyan.
0: Anyway, Lady M, go. Yeah, go ahead. You can greet your friends right now.
1: Yes. Shout out ko lahat ng ano, mga friends ko, ng mga very group of friends na ko, lahat na hindi ko na kayo isa-isahin. Mahirap na maubusan tayo ng oras.
0: Mm.
1: And then lahat ng mga heart natics, then kay Byrolan, ang driver na sukit naman sa taxi.
0: Mm-hmm.
1: Good evening. Ang ping sa pag-drive.
0: Mm.
1: Dayon. Kay ang nagdawat sa akong call guys, Sir Clark, thank you.
0: Alright.
1: DJ John, Dr. Hart, and kay DJ Jason Steele. Good evening sa inyong tanan. And sa imo, DJ Harveston. And most especially sa akong my one and only, Meteor Shower, na wow, nagtapa-tapa sa akong dugan. I love you so much.
0: Sabi na ako, masunti kagdungan tag-shower.
1: Pwede gihapon. Makita namin.
0: Pero ano ba yung request mo, Lady M?
1: Kabisado by Four Spade.
0: Alright, I'll play it for you. Yeah. Anong radyo ng heart mo?
1: 92.7, ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life, EXL Marka Buhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao sa yung magbebe. Ay, anak ka babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Inag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kag okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay ate
3: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
5: Where every piso gets more value.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, Dior. 93.7 Hot FM Bugidoin. Honest natin, sweethearts. We've got exactly 9 o'clock. Anyway, good night na kay Demsoy. Maraming salamat. Sinamahan niyo ako, ha? Sa ating mga sweethearts ngayon sa may Bugidoin, shoutout po sa inyong lahat. At syempre naman, yung mga sweethearts natin na matutulog na ngayong gabi, maraming salamat po sa inyo. At before I'll say goodbye, of course, papapasukin muna natin yung ating last caller of the night. Eto na po. Hello, good evening, Heartlines.
1: Hello.
0: Hi, pakihinaan po yung radyo natin, ma'am, ha, kasi nagpi-feedback.
1: Okay.
0: Inay, gamay, may. Inay, pagamay, may. Kaya nag-feedback pa, ta.
1: Alay, wala lang po.
0: Ah, good evening!
1: Alay, wala lang po.
0: Sige, may gabi sa imo diha. Kumusta po? Kumusta po yung araw natin?
1: Ay, masaya. Mas kainit.
0: Mas kainit. Ano yung...
1: Mara pag-ripson.
0: Ano yung nagpapasaya sa'yo?
1: Siyempre,
0: ang Hot FM. Oh, wow, next naman. Anyway, go ahead.
1: Yan lang naman ang Hot FM ang magbigay sa akin ng lakas at saya.
0: Oh, pero huwag kalimutan yung mga gamot mo, ha? Tsaka sabayan ng Hot FM para at least solid og lawas. Alright, go ahead. Greet your friends na.
1: Shout out na po ako mga friends. Dari sa... Siyempre, sa akong mga silingan. Pero before that, unahon ako si Sarah Dacay. Natulog na ka, sir. Si Jackie Lo Akailar, sa Ipoy Store, sa corner sa Baminta, Jarbor, ha? Yung sa may traffic light. Sa iyang husband na si Ipoy. Onya, si Jane Akailar. At sa mga kasamahan pa dito sa ano, sa
0: tabi-tabi. Nasa gitna ka ba ng daan, Mami Marilyn?
1: Ano?
0: Nasa gitna ka ba ng daan?
1: Oo, nag-traffic.
0: Padaplin po gamay di ha.
1: Nag-traffic enforcer.
0: Alright. Yun lang ba yung babatiin mo ngayong gabi? Sila na.
1: At siyempre, ang aking favorite na DJ, si Harvey Stone.
0: At saka si
1: Clark na nandyan pa rin. At siyempre, yung bunso ko.
0: At sino pa?
1: Asa na ba? Nandyan pa ba?
0: Hello, PPG. Anyway, maraming salamat, Mami Marilyn. Oh. At saka ano yung gusto mong request? Play ko sa'yo.
1: Ay, ano yung Englandan?
0: Anong title ng kanta na yun?
1: Just tell me you love me. Yeah.
0: Para kanino yan?
1: Para sa lahat na nakikinig ngayon.
0: Gusto mo bang sabihin ko para kanino tong kanta to?
1: Ano?
0: Gusto mo bang sabihin ko para kanino tong kanta to? Wag na.
1: Sa lahat na nakikinig.
0: Alright, maraming salamat, Mami Marilyn. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Of course, 92.7 Hard FM, ang
0: radyo
1: ng heart
0: ko. Anyway, maraming salamat. That's it, mga sweethearts. I'll see you back tomorrow, ha? Basta mag-tune in lang always dito sa Hard FM, ang radyo ng heart ko. Good night, everyone. Bye-bye.

This is Heart 92.7. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 9:31. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:30. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:30. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 1:29. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:29. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 3:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:31. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:17. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
8: Overload? Tama!
4: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload! Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
9: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7. Bye.

0: Heart FM Time. It is now 5:35.
1: Time check, hatid ng Virginia Hot Dog. Paborito ng buong pamilya.
2: Heart 92.7.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
4: Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
5: Sea Ice dapat ang tube ice mo.
6: Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City.
7: Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala nay lain pa.
10: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
11: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Alam, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM Bukidnon. We got 16 minutes after 6 o'clock. Isang good morning muna sa inyo lahat. Isang good morning naman sa lahat ng mga nakabata na. Isang good morning sa lahat ng mga nakahigda pa. Isang good morning sa lahat ng mga tulog pa ang kanilang katawang lupa pero nagbata na ang kanilang mga isipan. Kaya lagi nagpiyong pa ka pero gising ka na. Mayang buntag sa tanan, Jason Steele po ang inyong kapiling hanggang alas 9 ng umaga. Brand new day, August 12, 2026. Araw ng Miyerkules, third day of the week. Grabe ba? Ang bilis-bilis sa pagpapalit ng araw. Teka muna, tingnan muna yung mga ipon natin, yung ating mga alkansya. Ang bilis-bilis din ba nadadagdagan ang ating mga ipon? Ha? O nadadagdagan ang ating mga bungot? Nadadagdagan ang ating mga uban? A brand new day na naman. Ano ba? Ano ba? Saan ba pupunta? Ano ba mga lakad today? O yung mga estudyante natin, isa lang naman ang lakad na mga yan, papunta sa mga eskwelahan. At si tate at nanay, siyempre pa, as always, as usual, mag-aasikaso na. Ano pa nga ba? Ngayon pa lamang, mag-aasikaso na nga eh. Nag-aalbusan na ba yung mga students natin? Pwede ba i-update nyo ako? Text mo naman ako. O baka naman may load ka. O dali na, damputin ang inyong telepono. Sabi mo sa akin, Jason, mauni-mauna. Magmaritesan tayo ngayong umaga. Pwede ba? Ay, text nyo ako, 0961-8924927. Ulitin natin yan, ha? That's 0961-8924-927. Yung isa available din. 0917-1579-927. Again, it's 0917-1579-927. 18 minutes down, 6 o'clock. Commercial break tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Maimbundang! Cagayan de Oro City at Bukidnon at buong Misamis.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. 32 minutes after 6 o'clock. Oras na din sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Pakisabi na lang sa kanya, na magmata na siya. Kung yung in charge sa pagluluto, pagluluto ng pamahaw, ay tulog pa. Madali, pakisabi sa kanya, magluluto pa siya, pakibango na ang kanyang sarili. Magandang kumaga, ha? Iba ka na sa kusina ngayon, yung mga kumakanta-kanta pa. Ayun, na sumasabay sa ating song. Habang nagluluto, alam niyo ba, mas lalong sumasarap ang niluluto natin kapag may halong, alam mo na, gana. Yung habang nagluluto ka, ikaw ganado na, di ba? Mas lalong gaganahan din kumain ang inyong mga kasama dyan sa bahay. Kasi sumasarap lalo ang gising ng mga yan. Diba? Naranasan nyo na bang habang tulog ka pa, ginigising ka ng amoy ng niluluto ng nanay mo? Diba? Nausa ba na, ma? Pumuta na, oy. Yan o. Nag-aamoy ginisang bawang na. Diba? Magandang umaga po sa lahat ng mga nagsisinangag na ng kanila mga bahaw diha. Yan o eh. Wala nang sasarap pa sa sinangag na bahaw. Tapos merong bulad. Tapos may itlog, di ba? May mainit na kape. Black coffee. Alamiya by perfect Filipino na almusal. Nagugutom tuloy ako ba? Puro pagkain ang niyaw-yaw ko dito ba? Magandang umaga muna kay Lady M. Lady M, good morning! Sa lahat ng mga heart natics. Yan, maraming salamat. Magandang kumaga din, Ma'am Christine. Thank you so much for listening. May butag! Yung mga taga-kamamanan, gising na oh. Ayan oh, sina Ate Roxanne Mancha. Magandang kumaga sa BBQ family. Kina Marisa Duroin, kina Sabel Bagtong, kay Nino. Magandang kumaga. Kay Mercy in Diamonds. Wento, magandang kumaga. Kina Candy Anto, magandang kumaga. At kina Wilma Osorno, good morning! Dagang salamat. Yung mga taga-Makasandig, hindi rin magpapahuli. Ang Asera family, yung sa may Makasandig daw, my love of my life, Jamila, at sa lahat ng mga nakikinig po ng Hard FM, good morning! Galing yan sa mga taga Upper Carmen. Di ba? Hindi natin nasisiro sa bawat lugar. Eto din, may nakikinig sa may Burgos del Pilar. Magandang umaga, mga taga-Barangay 17, ang Galas family, Tatay Nicolás, si Mami Elaine, magandang umaga po. Dagang salamat sa inyong pagpamina. 34 minutes after 6 o'clock, another break is in queue. Babalik tayo with more of those hits. Padayon lang sa inyo mga ginagawa dyan, mga sweethearts, ha? Padayon kaya po sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.
1: Heart 92.7.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Fedorsky. Congratulations to all the winners.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Happy

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Okinawan. 44 minutes after 6 o'clock, Better When I'm Dancing, Megan Trainor for you. Dance was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Ayun per mga ano, taga Pearl Travelers Garage sa Ceramic Coating ha, nagbata na karon. Kape, kape, kape na diyan napita. Good morning, good morning. Sa lahat ng mga bumubuo ng Pearl Travelers Garage Ceramic Coating. Ha? Ito, magandang umaga na sa may Sari-Sari Store. Sa may Buara Puntod. You know, Black to Buara Puntod. Ang Uninan Family, gising na. Ayo! Palista sa Tandihag Sardinas, be. Sa B&R Store, magandang umaga po. Sa lahat po ng mga suki niyan, bukas na po yung B&R Store. Bahala na mo, pupunta ba kayo dun, bibili, o kaya magpapalista. Pero sana wala pa magpalista ngayong ganito kaaga, ano. Namaya, maya, mga alas 7 siguro pwede na. Your palista is good, but B&R Store needs cash. Ganun yun eh. Kaya naman para mapautang kayo ulit at madali kayo makautang, dapat pag-araw ng sweldo, dapat ha, ang unang-unang mo pinupuntahan, tindahan para magbayad ka ng iyong utang. Para makautro. Diba? Ganun yun eh. Kayo talaga. Kasi nagkakaroon ng amnesia eh, no? At talking about sweldo, tatlong araw pa bago magsweldo. Baka naman makalimutan mo rin, ha? Ipalista mo dyan sa B&R Store. O kahit saan mang sari-sari store. Responsibility natin na bayaran yan. Alright? Another break is in game. Magbabalik mo tayo with more. Magandang umaga, sweethearts! Marayo na sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo nag-heart ko!
1: Heart 92.7. Gigutom na ba?

0: Balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headlines sa ating balitang nasyonal, kampo ni VP Sara handa sa posibleng muling pagbubukas sa usapin ng credit notice ng DepEd.
2: Paglalaan ng pondo para sa flood control project sa 2027 NEP, suportado ng isang mambabatas.
1: Sa balitang nasyonal pa rin, depensa ni VP Sara, naghain ang motion sa direct examination ng prosecution sa impeachment trial.
2: At headlines sa ating balitang lokal, yellow alert sa Mindanao grid, inalis na ng NGC.
1: Sa balitang lokal pa rin, transport groups na tutulaman sa pagpasok ng foreign-owned taxis sa Cagayan de Oro.
2: At balitang lokal pa rin, 35th Mindanao Business Conference, ginanap sa Cagayan de Oro.
1: Sa mandala naman, sa balitang lokal pa rin, Misamis Oriental PMIS, naglungsad ng work from home monitoring system.
2: Headlines sa ating balitang Bukidnon, ICRC, sinuri ang kalagayan ng mga PDL sa Bukidnon PDRC.
1: Sa dala naman, balitang Bukidnon pa rin, Fritz Quijada's lay case, itinuturing na case closed ng PNP Libona.
2: At balitang Bukidnon pa rin, DepEd Bukidnon naglabas ng bagong guidelines at schedule para sa 2026 at DSPC at DFOT.
1: Sa balitang Mindanao, Tagum City, umangad sa tunog Katayaman 2026 World Music Project naman, pasok sa top 3.
2: At headlines sa ating balitang international, mahigit 100 katao na nasawi sa pagtama ng magnitude 7.4 na lindol sa Colombia.
1: Sa iba yung dagat pa rin, Mohsen Rezaei, itinalaga bilang bagong sekretary ng Iran Supreme National Security Council.
2: At headlines sa ating balitang pampalakasan, alas Pilipinas women, nasungkit ang kauna-unang silver sa CV Cup.
1: At sa ating showbiz balita, Heart Evangelista, ipinabigay sa charity ang diamond ring mula sa ex-boyfriend.
0: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
1: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Miyerkules, Agosto 12, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quinos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
2: Nel Arshaga.
1: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
1: Para sa ating ngayon, 23 minuto makalipas ang ikapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
0: Heart FM Balita.
1: Dati nang mayroong credit notice ang Department of Education. Ito ang giniin ni Defense Counsel Attorney Michael Poa. Matapos mabanggit ang credit notice hinggil naman sa paggamit ng confidential funds noong 2023 sa impeachment trial. Ay kay Attorney Poa, natanggap nila ang credit notice noong August 9, 2024. Wala naman sa Commission on Audit. Matagal na rin daw nila itong binabanggit sa mga committee hearing. Ito'y matapos suriin ng COA ang liquidation report, mga isinumiting dokumento at mga sagot sa audit observation memorandum. Dagdag pa ng abogado, mahalagang nailad na sa open court ang naturang credit notice. Gayman, handa namang harapin ang depensa kung muling bubuksan ang usapin sa credit notice kung sakaling may lumitaw na bagong ebidensya.
2: Samantala, suportado ni House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Zamora na maisama pa rin ang flood control project sa panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget. Sa isang ambush interview, binigyan din ni Zamora na marami sa mga proyekto laban sa bahan ng bawat distrito sa bansa ang naging epektibo. Inalimbawa ni Zamora ang proyektong ipinatupad sa kanyang distrito at maging sa Marikina City kung saan naiwasan ang pagbaha bunso

0: Sunod na malalakas sa pag-ulan, dala ng hanging habagat. Tinuri ni Zamora ang local government unit ng Marikina dahil sa epektibong pagpapatupad ng proyekto o laban sa baha. Patunay-aniya ito na marami sa proyekto ang bawat distrito ay gumagana at nakatutugon sa pangangailangan ng kanilang nasasakupan. Dagdag pa ng mababatas, bagamat dapat ipagpatuloy ang investigasyon sa mga natuklasang anomalya sa ilang proyekto, kailangan pa rin aniya na isalang-alang ang malaking tulong ng mga ito sa pagbawas ng baha.
1: Aras natin alas 7.25 ng nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa atin ng ating balitang nasyonal, naghain naman ng motion si Defense Lawyer Attorney Christine Ferrem ng Asked and Answered habang sinasagawa ni House of Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan ang direct examination sa testigong si COA State Auditor Cylene Del Campo. Samantala, bago ito, kinumpirma ni Del Campo ni Kapunan na sa halip na Notice of Suspension, Notice of Disallowance ang agad nilang inisyo sa Office of the Vice President na sa nakitang irregularidad. Matapos ito, muli naghain ang motion si Attorney Ferrer na pinagbigyan naman ng Presiding Officer Chief Escudero. Kaugnay nito'y kinumasundin ng depensa ang kredibilidad ni Del Campo bilang state witness matapos makwestiyon ang partisipasyon ng hepe ng security group sa pag-disburse ng confidential funds. Aras natin alas 7.26 na nagmamadaling kumbaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, balitang lokal.
1: Sa ating balitang lokal, inalis na ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert sa Mindanao Grid. Alas 8.50 ng gabi kahapon, Agosto 11. Batay sa datos ng NGCP, nasa 2,827 megawatts ang available capacity habang nasa 2,552 megawatts naman ang peak at demand. Itinideklara ang yellow alert kapag hindi sapat ang operating margin upang matugunan ang contingency requirement ng transmission grid. Sa ngayon, patuloy naman ang monitoring ng NGCP para masiguro ang sapat na kuryente ng bansa. Alas 7.27 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sanay ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ha, isang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po ay may kaugnayan sa pagtutol po ng transport groups ha, sa pagpasok po ng foreign-owned taxis dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ang nilalaman at detalye ng balitang yan ating tanggapin mula po sa ating senior news correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag! Detalye!
3: Mariing tinutulan ng ilang transport group ang pagpasok ng mga taxi na konektado sa isang foreign-owned company sa Cagayan de Oro City. Ayon kay Capitada President Bernie Hamaca, nagsampa na sila ng reklamo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Central Office laban sa Green GSM EV Taxi na sinasabing pagmamayari ng isang bilyonaryong negosyante mula Vietnam. Isinumite rin umano ng grupo ang kanilang reklamo sa Kongreso at Senado upang hilingin ang investigasyon sa proseso ng pagkakaloob ng parangkisa sa naturang kumpanya. Bilang bahagi ng kanilang petisyon, nakipag-ugnayan ang Capitada sa mga pangunahing transport groups sa Maynila, kabilang ang Manidela at National Federation of Transport Cooperatives, upang ipaglaban ang interes at kapakanan ng mga lokal na operator. Samantala, hinihintay pa ang panig ng kinaukulang kumpanya at mga ahensya ng pamahalaan hindi sa naturang reklamo. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa piso may puso.
1: Tagang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
0: Sa iwalay naman na balita, nagtipon sa Cagayan de Oro ang mga negosyante at kinatawan ng iba't ibang sektor sa Mindanao para sa 35th Mindanao Business Conference na ginaganap mula Agosto 11 hanggang bukas, Agosto 13. Ayon kay Conference Director Irene Austria Floro, mahalagang aktibidad bilang plataforma para mapalawak ang ugnayan at mapalakas ang kooperasyon ng mga negosyo at industriya sa buong Mindanao. Layo ng komperensya na pag-isahin ang mga lokal na negosyo at iba't ibang sektor upang makabuo ng mas matatag na samahan at magkakasamang hakbang para sa paglago ng ekonomiya ng rehiyon. Katie Floro, mahalagang maitawid ang pagkilos mula sa individual na inisyatiba ng bawat lalawigan tungo sa mas nagkakaisa at koordinadong pagkilos ng buong Northern Mindanao.
1: Para sa atin, 29 na minuto makalipas ay kapiton na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuling sanay ng ating balitang lokal, nag-develop naman ng Misamis Oriental Provincial Management Information System o PMIS ang bagong work from home monitoring system upang mas mapaigding ang pagsubaybay sa mga empleyado na ka-work from home arrangement. Ayon kay PMIS Head Candido Balaba, layunin ng sistema na mas maayos na mamonitor ang mga empleyadong kailangan magtrabaho mula sa kanilang tahanan, kabilang na ang may chronic medical conditions. Sa pamamagitan ng bagong sistema, masusubaybayan ang work from home arrangement ng mga empleyado habang nakatutok sa pagtubad nila sa kanilang mga tungkulin at responsibilidad. Ay kay Balaba, bahagi ito ng mga hakbang ng PMIS upang mapabuti ang monitoring at pamamahala sa mga empleyado ng pamahalaan ang panlalawigan. Aras natin, eksakto, alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balita na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ay saan sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat o International, kabilang din ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM! Balita!
2: Radio with Heart. The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
9: Kevin Enterprises.
8: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikatati na paghahati na mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
1: Aras natin, alas 7.32 sa nagmamadaling kumbaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok, nakikinig at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
0: Heart FM Balita.
1: Live tayong nababagingan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y nababagingan via Heart FM 93.7.
0: Heart FM Balita.
1: Kayo din dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo na may nababagingan via Heart FM 92.7.
0: Heart FM Balita.
1: Samantala, sa lahat po ng mga naka-online, dahil po'y live na napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages, kung saan maaari po ninyong i-follow ang ating dalawang Facebook pages na ito. Narito po ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon. Iyari po lamang dito sa ating live, pakishare po nito at maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion o maging ng inyong mga greetings o pa-shoutout. At yan po ibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
0: Heart FM Balita.
1: Itama inyo mga orasan, alas 7.33 sa nagmamadaling umaga. Oras na natin sa atin ng New Star Online. Experience at New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons at 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph.
0: Heart FM Balita.
1: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
0: Heart FM Balita.
1: Isinagawa ng International Committee of the Red Cross o ICRC ang tatlong araw na inspeksyon at pakikipag-ugnayan sa mga persons deprived of liberty o PDL sa Bukidnon Provincial Detention and Rehabilitation Center o PDRC ngayong Agosto. Layunin ang pagbisita na malaman ang kasalukuyang kalagayan ng mga PDLs at matiyak na maayos ang kanilang pagtrato o pagtrato sa kanila. Kaya hindi na pangangalaga sa kanilang dignidad at karapatan habang nasa kustodiya naman ng pamahalaan. Pinangunahan ni Provincial Warden Nelson Rocky Balaba ang pagdanggap sa mga delegado ng ICRC at personal ay pinakita sa mga ito ang kondisyon ng pasilidad kaya hindi na mga programa at hakbang para sa rehabilitasyon ng mga PDL. Ay kay Balaba, patuloy ang pagsisikap ng Bukidnon PDRC na mapanatili ang ligtas, maayos at makataong kapaligiran para sa mga persons deprived of liberty habang isinasagawa ang kanilang rehabilitasyon.
2: Samantala, idiniklarang case closed na ng Libona Municipal Police Station ang investigasyon sa pagpatay kay Fritz Quijada matapos pumanaw ang kanyang live-in partner na si Melvin Lora na itinuturing na pangunahing suspect sa krimen. Ang kay Libona MPS Deputy Chief Police Captain Erwin James Tabiquero, hindi na may pagpapatuloy ang pagsasampa ng kaso laban kay Lora dahil sa kanyang pagkamatay. Batay sa investigasyon ng pulisya, ilang circumstantial evidence ang nagturo kay Lora bilang suspect, kabilang ang manoy pag-amin nito sa kanyang mga kamag-anak at isang sulat na natagpuan sa kanyang motorsiklo. Samantala, pinaniniwala ang matinding selos o tinatawag na crime of passion ang posibleng motibo sa pagpatay. Matatanda ang namatay si Lora matapos umanon tumalon mula sa Atugan Bridge sa Impasugong noong Agosto 9.
1: Aras natin na 7.36 sa nagmamadaling umaga. Oras na natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Meaty na, cheesy pa.
0: Heart FM Balita.
1: Ngayon naman tumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM Balitang Mindanao.
1: Sa ating balitang Mindanao, Tagum City, umangat sa Tunog Kadayawan 2026 World Music Project, pasok na sa top 3. Ang nilalaman at detalye ng balitang yan, ating tanggapin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag, detalye.
3: Nagtapos sa ikatlong pwesto ang World Music Project ng Tagum City sa Davao del Norte sa Tunog Kadayawan 2026. Isang kompetisyon na tampok ang mga musikero mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Nakamit ng grupo ang 30,000 cash prize para sa kanilang piyesang kahiusahan. Nakuha naman ang Carino World Music mula Maco Davao de Oro ang kampinato at 150,000 pesos. Habang ikalawa ang tunog sa linlahi ng General Santos City na naguwi ng 70,000 pesos. Layunin ng patimpalak na itampok ang talento at malikhaing musika ng mga Mindanaoan. Samantala, naging bahagi ang pagkapanalo ng Tagum City sa mas malawak na selebrasyon ng Kadayawan Festival 2026 na nagsisilbing entablado para sa mga lokal na artista at cultural groups mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita.
1: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
0: Heart FM Balita.
1: Alas 7.38 na nagmamadaling umaga. Bago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Daga.
0: Heart FM Balitang International.
1: Hindi bababa sa 111 katawang nasawi at ilang dosena ang nasugatan matapos tumama ang magnitude 7.4 na lindol sa kanlurang bahagi naman ng bansang Colombia. Ayon sa U.S. Geological Survey, tumama ang lindol alas 7.34 ng umaga sa Choco Region, sa ilalim naman o sa lalim na 107 kilometro. Naramdaman ang malakas na pagyanig sa iba pang bahagi ng Colombia at maging sa mga karatig bansang Venezuela, Ecuador at Panama. Ilang gusali ang gumuho at nagpapatuloy naman ang search and rescue operations para mailigtas sa mga posibleng natrap sa ilalim ng mga guho. Nagpaabot naman ng suporta at pakikiramay ang mga leader ng France, Spain, Italy at Ukraine sa mga naapektuhan ng nasabing lindol.
0: Heart FM Balita.
2: Samantala, sa hiwalay naman na balita, itinalaga ni Iranian Supreme Leader Mojtaba Khamenei si dating Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC Chief Mohsen Rezaei bilang bagong Secretary ng Supreme National Security Council. Ang naturang posisyon ang itinuturing na pangunahing security post ng Iran. Magsisilbi rin si Rezaei bilang kinatawa ni Khamenei sa council. Pinalitan ni Rezaei sina Ali Larijani at Muhammad Baguer Surgador na mga naunang humawak sa posisyon. Si Rezaei ay dating pinuno ng IRGC at miyembro ng Expediency Discernment Council na tumutulong ang naturang council sa paglutas ng mga hindi pagkakasundo sa pagitan ng Parliament at Guardian Council ng bansang Iran. Naging military commander din siya noong Iran-Iraq War noong dekada noong 1980s na itinatawag sa Iran bilang Sacred Defense.
0: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
1: Sa atin namang balitang pampalakasan, nasungkit ng Alas Pilipinas Women ang kauna-unang silver medal na bansa sa CV Cup matapos talunin ng bansang Indonesia sa scores na 25-13, 23-25, 25-19 at 33-31 nitong linggo naman sa bansang Thailand. Uminit ang laban sa fourth set matapos makaligtas ang Pilipinas sa 8 set points ang Indonesia. Nagtabla pa ang dalawang koponan sa 31-all bago nagsara ang Alas Pilipinas sa pamamagitan ng crucial block ni na Phoebe Sharma at Gia De Guzman. Dahil dito'y nalampasan ng Alas Pilipinas ang anim nitong bronze medal finishes mula nang itatag ang torneo noong taong 2019.
0: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
2: Abay, ibinahagi ni Heart Evangelista na ipinamahagi niya sa charity ang isang heart-shaped diamond ring na regalo sa kanya ng dating nobyo matapos ang kanilang masakit na hiwalayan.
1: Ha, ba't mo ipinamigay? Pambihirap, pinaghirapan ko yun.
2: Ikaw pala yung tinutukoy. Sa isang episode ng GMA Game Show na The People Have Spoken, sinabi ni Heart na ang dating nobyo ay minsang nag-propose sa kanya at binigyan siya ng diamond ring. Ibininyag din niya na ibinenta naman niya ang isang necklace na regalo rin ng parehong dating nobyo. Hindi tinukoy ni Heart kung alin sa kanyang mga nakaraang relasyon ang tinutukoy niya sa episode. Pero naging controversial ito, alam mo bakit?
1: Bakit?
2: Kasi una itong naging blind item muna.
1: Ah, talaga?
2: O,
1: na naging, may nag-propose?
2: Na may isang di umano'y sikat na celebrity.
1: Ang?
2: Nagbenta ng alahas.
1: Ah.
2: So the blind item
1: confirms?
2: Hindi. Bale, yung kanyang tinutukoy is parang naghihirap na daw.
1: Ah, okay.
2: O, parang ganun yung ano ha.
1: Pertaining.
2: Yung pertaining to the celebrity na di umano.
1: Ay.
2: ay
1: naghihirap.
2: Kaya naibenta yung mga ilang alahas.
1: Ah.
2: Abay dumating itong episode din ng The People Have Spoken kung saan si Hart ay isa sa mga host or main host ng naturang game show. Ayun nga, sinabi niya, ibinahagi niya. Ay, parang sinabi niya, ako yun.
1: Ah,
2: pero
1: sa charity niya binigay.
2: Sa charity naman. Aba. O, diba?
1: Yan ba, naghihirap?
2: Oo. Oh. Kahit ibang inisa, maghihirap.
1: Diamond. Pananghirapan ko ng ilang taon yun. Bakit may binenta?
2: Teka lang. May alam ba kami? May alam ka bang hindi namin alam?
1: Diamond. Pambihira. Kulang na yung paglalaroan namin ng tong is niya.
2: Nako.
1: Baraha pala. Ay, pambira. Teka muna. Sino ba yung mga naging ex ni Hart?
2: Balikan natin.
1: Para mahimay natin. Sino ba?
2: Muna dyan, si John Pratt.
1: Ay, hindi naman imposible ba?
2: Imposible naman. Para puppy love lang naman yun .
1: Imposible naman mag-propose agad yung John Pratt. Eh. Batang-bata pa sila nun.
2: Diba? Ito naman si Jericho.
1: Jericho Rosat. Teka. Baka.
2: No, posible.
1: Mayaman na si Jericho nung panahon na yun.
2: Oo.
1: Diba?
2: Oo.
1: Pagkatapos na yan ng mga Christine Hermosa days, diba?
2: Yes.
1: O, mayaman na yun. Merong Daniel Matsunaga.
2: Meron pa Daniel Matsunaga.
1: Diba? Sino? Ay, pwede.
2: Diba?
1: Kasi isinilang na mayaman na yun .
2: Correct.
1: Diba?
2: Correct.
1: Sino ba?
2: Parang yun lang. Tapos
1: Jason
2: etong,
1: Steele.
2: Ay, meron palang Jason Steele.
1: Parang hindi.
2: Ah, talaga ba?
1: Jason. Naka-Jason.
2: Baka ikaw nga, bakit mo naman kasi hiniwalayan itong Hart? Ano ba yung kulang ng
1: alangan,
2: isang Hart?
1: Alangan siya sa akin.
2: Bakit?
1: Hindi siya tanggap ng aking pamilya.
2: Parang iba yung kwento.
1: Oh, hindi siya tanggap ng aking pamilya dahil nako, hindi siya lelebel. Hindi siya sabat. Langit ako, lupa siya.
2: Alta disosyal.
1: Tsaka hindi siya umayon. Oo,
2: ay,
1: sa prenuptial agreement namin.
2: Ay, ayun.
1: Oo. Kaya,
2: yun pala.
1: Ay, no. Sana ganyan. Sana panaginip. Totoo yung panaginip na ganyan, di ba?
2: Gumising ka na, huwi.
1: Ay, gisingin nyo ka! nanonood yung kaibigan ko at yung aking kababata na si Danny Navarro. At
2: ay,
1: saka yung kanyang misis. Mga fans ni Hart Evangelista yan.
2: Ay! Grabe.
1: Oh.
2: Alam mo nga, itong si Hart, napapansin ko lang. Mm. Ikaw naman yung una nakapansin nito . Pero nagiging daring na siya ngayon sa kanyang fashion style.
1: Meron na isang video sa social media. Nung umaten siya ng isang event.
2: Fashion event.
1: Oo, somewhere in Paris. Talaga binabalik-balikan ko yan. Hindi, kasi bira. Oh. Talagang nanonood tayo ng mga fashion mga ganyan . Mahilig tayo sa fashion na ganyan. Kaya binabalik-balikan natin yung mga...
2: Ay, mahilig ka pala
1: sa fashion. Ngayon ko lang din nalaman .
2: Ganun ba yun? Kaya tinitinan mo para ma-inspire ka.
1: Ma-inspire ako.
2: Sa mga outfit that everyday.
1: Iba yung outfit ni doon?
2: Ay, grabe. Kaya nga nagiging daring na siya sa kanya diba? Mga... events na pinupuntahan niya, mga engagement niya. Lalo na nga yung mga fashion week, yung mga ganon. Iba yung outfit ng ng Hart Evangelista.
1: Pero hindi ko lang gusto yung sobrang niyang pagkapayat ngayon.
2: Oo.
1: Diba? Parang sobrang payat naman. Wala na mga love handles, mga ganon.
2: Parang parang concerning na din,
1: Alam mo rin yun, yung mga love handles na ganyan, ha? Alam mo?
2: Good morning.
1: Diba? Totoo na rin.
2: Totoo. Kasi sabi nga kailangan din yan. May konting ulit.
1: May laman-laman.
2: Oo.
1: Diba? Pero sobrang payat niya talaga .
2: Sobrang payat niya.
1: Anyway, sa fashion industry, kailangan daw mga ganyan.
2: Yes. Diba? Para you can fit with all of the clothes. Pero ito ha.
1: Ba't hindi rumampa sa runway yung mga addict, no? walang mga kain, di ba? Uy, pwede ka. Adik ka, rampa ka sa fashion. Ang payat mo .
2: Pwede ka mag-runway ka.
1: Ay, nako. Talaga naman. Abangan natin ha. Kasi syempre, alam naman natin si Hart Evangelista.
2: Iba
1: yan.
2: Nagbabalik nga siya ngayon sa telebisyon.
1: Yung game show.
2: Yung game show niya. Actually, nakapanood ako ng isang episode. Maganda.
1: Oo, no?
2: Maganda.
1: People Have Spoken.
2: Yes. At saka ano nga pala ngayon na ito, medyo concerning din kasi nga ito ay patungkol sa supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao.
1: Nako!
2: Kahapon, kinagulantang ng marami ang pagbalita ng NGCP na nasa yellow at red alert na yung Visayas at Mindanao.
1: Ibig sabihin niyan ay?
2: Mababa ang ating supply
1: kulang.
2: Ng kuryente. Kulang.
1: Alam niyo po ba mga implications niyan? Kapag kulang ang supply ng kuryente, malawakang brownout.
2: Correct.
1: Kasi siyempre, ano yan eh, kailangan natin tipirin, supplyan muna isang lugar. Buti na lang, natanggal.
2: Oo. Diba? Kagabi, as of alas 9 nga ng kagabi, nilift na nila yung naturang red alert at yellow alert. Pero may paalalang NGCP sa
1: na?
2: Na magtipid sa kuryente at iwasan ang mga, you know, yung mga appliances na hindi naman ginagamit, wag na nating
1: i-on.
2: Para makatipid-tipid tayo sa kuryente.
1: Paano ka ba nagtitipid ng ano, kunyari sa pagkain, wala ka ng budget, paano ka nagtitipid?
2: Sa pagkain?
1: Oo.
2: Nakikishare.
1: Basta makisangsang ka sa kapitbahay.
2: Ganun naman yun eh. Diba?
1: Ay, pare!
2: Pero hindi ibig sabihin nun na, ano yun, kailangan, antayin mo si Mare tsaka si kumpare na mag-offer. Uy, ano, ganito, ganyan.
1: Uy, Mare! Nagtitipid ako kuryente, pwede ba maki-plancha dyan?
2: Huwag naman ganyan.
1: Mare, ang init. Maki-aircon muna ako.
2: Punta kang mall.
1: Punta kang mall. Ang gawin mo na lang siguro, kapag alam mo naman na kaya naman, huwag na mag-aircon. Diba? Kapag malamig-lamig naman yung paligid. Kapag cloudy, diba?
2: Oy, grabe naman yung init dito sa ano ha, sa
1: Pasay
2: de Oro. Iba? At sa amin sa Oriental. Nako, nung isang araw, umabot tayo ng 42 degrees Celsius. Body heat index. Heat index po yun. Ibig sabihin yun, ang init na nararamdaman ng ating katawan sa humid ng ating paligid.
1: Ay, nako po.
2: Kaya medyo, ito talaga napaka-importante na iparimay natin na magdala ng tubig yung mga sweethearts natin.
1: At uminom.
2: Very prone to heat stroke yung mga ganito. At saka magdala ng ano, payong. At huwag kalilimutan ang mag-vitamin C.
1: Mismo yan. Sige, well said, well said. Maraming salamat ha. At good luck kay Heart Evangelista. Thank you sa yung chika.
2: Yan ang ating balita ngayong Miyerkules.
0: Heart FM, showbiz balita.
1: Hoy, 7:48 ng umaga. Narito na po ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
0: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
1: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning. Ano balita?
4: Good morning, Mar Axel. Kanina, galing po tayo. Nakapunta po tayo ng Bulwa Bus Terminal. May kaluwagan pa naman sa Bulwa Bus Terminal, Mar Axel. Hanggang nakabalik tayo, pabalik ng Bulwa. Maluwag pa rin yung papasok. Maliban na lang po yung papasok ng papunta po ng Patag, papunta po ng Kawaswagan, galing kayong Ipunan. May build up na po dyan sa banda po ng Bulwa. Hanggang nakarating tayo sa banda po ng Patag, may tuluagan pa naman ng Patag, Mar at Nel.
1: Ayos!
4: Hanggang nakabalik tayo ulit sa punta ng Bulwa, ganun pa rin. Maluwag pa po ang papasok ng Bulwa galing ng Patag. Hanggang sa ngayon, hanggang dito po ngayon sa banda po ng Ipunan, sa Bara, nakadaan po tayo ng Bara Highway. May kaluwagan pa naman hanggang nakarating tayo dito sa banda po ng Ipunan, Mar at Nel.
1: Maraming salamat ha. Ingatan ng mga pasahero. Ingatan ng iyong pagmamaneho. Thank you, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
4: Yan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadalan ngayon. Nahat pasada group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
0: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
1: Oras natin ngayon, 10 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. At sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules, Agosto 12 ngayong taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating Balitang Nasyonal, kampo ni VP Sara handa sa posibleng muling pagbubukas sa usapin ng credit notice ng DepEd.
2: Paglalaan ng pondo para sa flood control project sa 2027 NEP, suportado ng isang mababatas.
1: Depensa naman ni VP Sara naghain ng motion sa direct examination ng prosecution sa impeachment trial.
2: Headlines sa ating balitang lokal, yellow alert sa Mindanao Grid, inalis na ng NGCP.
1: Samantala, Transport Group sa tutulaman sa pagpasok ng foreign-owned taxi sa Cagayan de Oro.
2: At 35th Mindanao Business Conference, ginaganap sa Cagayan de Oro.
1: Sa balitang lokal pa rin, Misamis Orienta, PMIS, naglungsad ng work-from-home monitoring system.
2: Headline naman sa ating balitang Bukidnon, ICRC, sinuri ang kalagayan ng mga PDL sa Bukidnon, PDRC.
1: Rits sa Quejadas Lake case, tinuturing ng case closed ng BNP Libona.
2: At balitang Bukidnon pa rin, DepEd Bukidnon naglabas ng bagong guidelines at schedule para sa 2026 sa DSPC at DFOT.
1: Sa balitang Mindanao, Dagom City umangat sa Tunog Kadayawan 2026 World Music Project, pasok sa top 3.
2: Headlines sa ating balitang international, mayigit 100 katao na sawi sa pagtama ng magnitude 7.4 na lindol sa bansang Colombia.
1: Sa iba yung dagat pa rin, Mohsen Razi, itinalaga bilang bagong sekretary ng Iran Supreme National Security Council.
2: At headlines sa ating balitang pampalakasan, alas Pilipinas women, nasungkit ang kauna-unahang silver sa CV Cup.
1: Dati showbiz balita naman, Heart Evangelista ipinamigay sa charity ang diamond ring mula sa ex-boyfriend.
0: Heart FM Balita.
1: Oras natin, 6 minutes bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga.
2: Ay, grabe. Yung mga kanilang pag-greeting sa hello kay Osote Raisia. Oh, mula sa Carmenian. Magandang umaga po.
1: Magandang umaga. Ulitin ko lang, yung kababata ko, nanonood sa atin si Danny Navarro at yung kanyang may bahay na si Menchi Navarro. Oh, shout out sa inyong dalawa dyan. Mga kababata kong mga guwapo at maganda.
2: Ay, ano? Good morning,
1: Ang mga kasama ko naglalaro ng daoy. Alam mo yung daoy?
2: Ano yun?
1: Yung parang jolen. Jolen na gawa sa kahoy.
2: Ah. Alam mo may tawag dito dyan.
1: Ano yan?
2: Sa larong yan.
1: Ano yan?
2: Shomoy.
1: Shomoy. Yung kasi jolen. Jolen talaga
2: yung jolen.
1: Sabi yung jolen gawa sa bunga ng anahaw.
2: Ah.
1: Buli ba yan? Saan gawa yan?
2: Yun ang ano, inyong laruan ng inyong kabataan.
1: Kasi syempre, wala kami pambili ng totoong jolen.
2: Yes.
1: Oh, di ba?
2: Siguro, medyo pricey yung dati.
1: Nakaka-relate siguro ang karamihan mga bata ngayon. Ay, mga bata dati, ano. Kasi pag mahal ang jolen, ang gagawin mong jolen, yung bunga ng ano, bilog-bilog din yun eh.
2: Yung nga sinabi mo ng anahaw.
1: Daoy. Yan,
2: daoy.
1: Di ba, Danny?
2: Ay, buntag.
1: Kaya George Baslang, magandang umaga. Maraming salamat sa inyo pakikinig. Amy Balumadres, magandang umaga. Magandang daw sa kanyang adopted son, si Clark Montibon. At kay Mayor Biles, good morning.
2: Good morning. Galas family, nakikinig yan sila ha. Maraming salamat, Tatay Nicolas, Mommy Elaine, Sir Glenn, at kay Ma'am Jeline dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar. May buntag.
1: Si Lola Amy, may niece daw siya nakikinig sa atin sa may maramag. Si Charo Dumalagan.
2: Ayan, may buntag. Mami Lilil Solimin Gayeb. Ayan, maraming salamat sa pakikinig dyan sa may Barangay 17, Burgos del Pilar.
1: Rebby Alarite Requinto, magandang umaga din. Shoutout sa'yo.
2: Ayan, good morning kay Gemma Karangkaran Torres, sa kanyang husband na si Ronnie Torres, sa kanyang mga anak na si Lori James, si Angel Faith, ay watching love live from Lambaguhon, Clavera, Misamis Oriental. Mula sa kanyang nagmamahal na asawa na si Gemma Torres.
1: Baba! Naka-follow na kaya yan sa Jason Space Heart FM?
2: Hala, follow na ha.
1: Sa Jason Space Heart FM. Robbie Lamban, halas ko, magandang umaga. Watching and listening from San Roque, Lapasan. Good morning!
2: Good morning. Ayan, eto si Mami Remedios Gemelo. Crystal Maramag naman, watching from Crystal Maramag. Mayong buntag. Thank you for listening.
1: Si Ati Danet Raniego, audio sa Mahogany Section, Carmen Market. Long time no hear, ha? Oo, miss, nagin na ako. Naguba akong radyo. Nag-Bluetooth na lang. Wala yung radyo. Facebook na lang dyan. Shout out, ha?
2: Sige, sige lang. Baka mapadako yung aming team dyan natin.
1: Pasyalan ka namin.
2: Pasyalan ka namin. Mami Gemma, palakat pupos naman. Shout out sa mga taga Zone 10, Upper Carmen. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
1: Si Angel Penintalayaon, watching live from Seymour. Watching live from Batal o Magling, Malitbogbog, Indon. Shout out tayo sa Layaon family, Bactong family, Kabitalan family, Visto family. At shout out sa kapamilya na ako sa Upper Tingag, sa akong nana and tata diha, mga igsoon na akong tanan. Good morning!
2: Good morning! Ito naman, mula kay Shanita Davo. Morning mga ka-heart watching. Ito, umakyat naman ito.
1: Asan yan?
2: From Zone 2, Baraopol. Ayan, maraming salamat. Thank you for always listening.
1: Oy, masipag na commenter ko yan sa mga posts ni Jason Space Hard FM.
2: Ayun nga, sabi nga niya dito. Good morning.
1: Sweetie George, sa Hard FM family, hi daw kay Sir Clark. Galing kay Ate Fel itong Armari Fel di Quito Ahes. Wala akong masabi kundi salamat sa always sa paghahati ng balita dahil simula na nag-Hard FM ako, hindi na ako nanonood ng TV. Mas nakakatipid pala kayo ng kuryente rito.
2: Diba?
1: Makakatulong kayo sa NGCP. Mag-Hard FM kayo araw-araw para hindi na kayo nanonood ng
2: television. Wala ng kuryente kasi may mga radyo ngayon na Bluetooth na... Diba?
1: Yung Turok Botoy Street daw nangikinig sa atin. Shout out kay Mama Inday at more power.
2: Ayan. Ito si Revengeous Gumale. Hi to Gumelo family, Sevilla family, and Flora family. Good morning.
1: Efren! Good morning mga taga City Homes, Malanang Opol.
2: Good morning kay Ma'am Lalina Bonitalia Wiso mula dyan sa Phase 2 Trinitas Bugo. Shout out ha, King Louis Barbecue. Dagang salamat.
1: Joby Ayo, magandang umaga. Ang Family RQ Surveying Service. Ganun din kay Engineer Ruben, Kidik, Joffrey, Ayo, Marlon, Abaw, Michael. Magandang umaga. Inyo tanan.
2: Para nag-iba yung tone. Mami Nimpa Fernandez, dyan sa may Tubigon Marama. Good morning.
1: Nilda Tibuen Padel. Dami nagbabashout out.
2: Hi, Mami Nilda.
1: Good morning.
2: Good morning
1: sa inyo.
2: Taga Silver Creek lang yan.
1: Ajan.
2: Ito, shoutout natin na may, laging may baon to. Naku, nakakaloka. Itong si June Ross.
1: Ay.
2: Dyan sa JL Flower Shop. Good morning. Thank you sa inyong pakikinig.
1: Share din June Ross sa mga post ni na mga hugot ni Jason Space Hard FM, ha?
2: Alam mo yan.
1: Cherry May Ulango de Quito. Shoutout, sir, sa Nuan Uno Lapasan. Termale, de Quito family and Ulango family. Ba? Bago. Na-recruito ni Ate Phil.
2: Oo. Ito, hindi recruito. Talagang OG to. Si
1: yan ang nang-re-recruit.
2: Ito ang nang-re-recruit. Mami Marilyn Gonzalez, maraming salamat, Mami. Shoutout kay Esther Alingig, Nona Joy Cordero, Tani, and Mo King dyan sa may LDCU School Campus. Maraming salamat, Mami. Mamwala.
1: Fetion! Musta ka riya? Sa may Hanopolan, Claveria. Lola lang, magandang umaga po.
2: Good morning. I miss you too, Ate Marifel. Shamcom, good morning. Shoutout naman dito sa... ANC Fire Extinguisher Trading located dyan sa may NHA Phase 1 Kauswagan.
1: Maganda umaga.
2: Baka makalaag media, ha?
1: Oy, laag media. Laag tali, ha? Ano to dito? Mga ano to? Si Cherry May pa lang. Maganda umaga rin. Rhea Darbe o Duarb... Ano ba yan?
2: Umakyat.
1: Odarbe, Edwabe, Zamora. Magandang umaga, Zamora family. Odarbe family, Edwabe, Yamo, Dagimol, o Dagimol, Oja. Salamat, inyo tanan.
2: Ito parang hindi yata nakita dyan yung isang comment.
1: Sige.
2: Sige.
1: Sino yan?
2: Si Ma'am Merlin kahapon. Dagang ayun. Salamat. Yan, mula sa Maramag Bukidnon. Thank you.
1: Aras natin! Uy! Eksaktong alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.700 FM Cagayan de Oro at 93.700 FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totor Nudalo ng Cagayan de Oro City at Engineer Dan Marjepoy Batchansina sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
2: Nel Arciaga.
1: Ako naman Marlau Renio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho. Serbisyong may puso!
0: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
5: Gigutom na ba?

0: Extra Fizz!
1: Uy! Naibago nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: This is Heart 92.7.